5-3 minutes swi timhaka leti ta solution phela a solution hi leloko chelaka mabatteri vulavula hi solution i nhlulelo loko va ku solution i nhlulelo mpela lavetela nhlulelo ya xin'wana xin'wanyana lexi xi ku karhataka hikusa a ku na loyi a nga vula leswaku vutomi byi ta vevuka loko u qavanga leswaku vutomi hileswaku ha a li fanele ku veka mina na le ni vevukela hinkwaswo ni pfuka ni swi kumahela ku lavaka ka kona leswi ni swi qavangaisaka xiswona u ta nyimela u zoka karhala va ka hina ku lava ku pfuka mpela u tivayavaya u pfuka mpela u endla xo karhi hikusa hi leswi xi nga ta va swi ku pfunisa swi ku endla leswaku nakona u ri xibonda ka ndoku va ku vona lexi xibonda mpela ri xile ncongweni a nkhumini masiyeni ri xile siyaya ri xile mpoyombo ri xile a nyokweni loko mi yehla ya tiva swa ku se alana tshogweni lana nyokweni la se va kona va ngungirimela se va ya vona swa ku kumbe ku tshame njhani swa swa ku gwaliwa yini ku ni mihambu ku ni mpunga ku nini a swi tivi kambe ri xile hinkwenu ya tshemba leswaku se minkarhi leyi a minkarhi mi gaqa xikhoma moya xa n'wina na mi yehla nkoveni mpela hikusa i nkarhi wa kona mpela ri xile le nkumeni e fela kumayi a ri xile na ku tshemba swa minkarhi leyi se u famba u la miguto u ta nyika a swifuyu nakona ku ve swi tadla ri xile Felix Paruke kusukela a dzongeni ka Lipompo margin tuli Lipompo i ta fika hinkwako 5:15 minutes loko va ku dzukuta preference no we pra trash u nga kuma puwera u nga tshika u kuma uthuru sungula 5:15 minutes so ri xile mwikiselo grandzeke yi endla ku hinkwaswo ku ve u tibatsa ni mintirho leyi ya radio mozambique 28 graus trope ra ka ncencayi ri xile hinkwako lomu yi kumaka mi ri kona so

patati, co vam pela? Cuba! Gente, essa sua pela. Qual a razão de Moçambique? Eu te passo na mentira, lei? Cuba! Mentira, eu conheço a pela, ainda nem a minha mantra. Nga kohle ku tilulamisela kahle mpela nkarhi wa ku ve u ya ntirhweni se u tshunelile a xi nge u xirhami mpela xirhami xi nga ta hela tshukola ku pfuge dozi hi ku twa ndlala ntsena se u cuka kuma swa ku a wu mahanga nchumu la ku u pfuka swoswi na biloko xi kwabanya mpela na kulori wa ntirho Gilles Louis na yi karhi hi tala na ntirhweni a hi tlhamuselaku ei a ni tamuwa misi hi ku hlota swi mahisa swoswo mpela

Rishile mahungu muhlayi Nicolas Mukhavele. Tiko dza Mosambiki ni tiko dza Russia mapfuxetile xipumelelwani xa ku tirhisana ka leti lanaka ni ku lwisana ni ugevenga na bi leti lanaka ni ku pfuxetela ta xuma a mahungu lawa ma tlhamuseriwile ka nhlangano murhangeli kumbexana holobye ya taungano na kulobye handle ka tiko wa tiko la Russia a veke na wona ni murhangeri wa tiko Daniel Chapo nakona ku vuliwa leswaku a varhangeli va vonelaka tau na kulobye handle ka tiko va tiko la Russia ni tiko dza Mosambiki hi lava veke ni nhlangano lava pfuxeteleke a swipfumelelwani leswi swi nga ta va swi fambisa matiko lawa mambirhi. Holobye ya ta vubindzuli ni vurimi Roberto Albino a tshembisa ku nyima ka ku gweva ka leti yelanaka ni swakudya swi lanaka ni swa matsawu xiboho lexi hlamuseriwile tolo mahlweni ka vabindzuli va ku hambanahambana nakona ku vuliwa leswaku xiboho lexi xi ta katsa ku fika ka lembe laha 2027. Chumila magidi wa vahanyi va Kilimani hi lava va pfumalaka mati manene ya ku phuza kusukela wa sitatu lweyi xivangelo na hali ku boxeka ka matubu lawa ma fambisaka mati tanihi marito ya Carlo Jamal i nga murhangeli a vonelaka ta mati ka komponi ya mati ya Kilimani a hlamusela leswaku ku boxeka ka matubu hi leswi swi vangiwaka hi ukhale la wona nakona se hi lawa ma kalaka ma nga le ka matshamele manene nakona a hlamusela a vula leswaku ku hinkwaswo ta endliwa matshan'wini ya ku ve ku laveteliwa tindlela ta ku veni ku lulamisiwa matshan'wini ya ku tlhela ku yaveliwa mati hi laha ku lavekaka ha kona. Urhangelo likulu laha kereke ya Katolika i nga Vatikano li komba ku tshemba eka leti ti yelanaka ni ku hlamula na ku xiyaxiya a vavangi va ugevenga leri suseke vutomi bixopo wa diocese la Kilimani Don Osorio Afonso Sitora. Marito lawa ma tlhamuseriwile hi murhangeli wa vabixopo va katolika lomu Mosambiki Inacio Saur hi nkarhi a nga ha vulavula ni vakoli va mahungu mayelana ni liendzo li endliweke hi vabixopo va lomu tikweni bya Mosambiki etikweni bya Vatikano. Ka ku vulavula ka Don Inacio Saur eka vakoli va mahungu a tlhamuserile leswaku ku karhi a tlhamuserile leswaku a mfumo wa Vatikano hi lowu nakona u nyikelaka a nchavelelo eka tiko bya Mosambiki hikwalaho ka ku luzekeliwa ka bixopo Don Osorio Afonso Sitora. Ta matshamelo ya nkama teta tlahisa ku fika 32 wa magrau Celsius, Beira 29, Inyambani na Mpula Kilimani ni Xeixai 28, Pemba 27, Chimoio Maputo 26, Xeixai Vilanculos 25 e Vugamo Lixinga ni 23 o magrau Celsius. E tendo como combinar maungo, rendzela manguani kamin carli ataka orishile.

8 na 19 minutos, se tsembiso xi fanela ku ve xi landziwa kumbexana marito ma hundzuka ka ntiyiso. Hi ta va hi kuma mabulo lawa hi veke na wona kusukela le ntomanini a Gijani.

0: Swona mixi loko rhandzeka wa Radio Msambiki kumeka lana ntomanini hi lava ku doka doksana mayelana ni leti yelanaka ni mavabyi ya dzedzedze nambe mavabyi ya ku vuyelela ka hina hi ni varhambi wala hi nga na vona ku sungula hi kombela vito
1: Melita Paulo Xivozi
2: Ezekiel Antoni Xilaloki
3: Cecilia Joan Quinica
0: Eswona varhambi wala hi nga na vona nyamuntlha ku ve hi bula na vona mayelana ni leti yelanaka ni dzedzedze hi ku sungula hi navela ku tiva ka n'wina swa ku ingava yini dzedzedze
1: dzedzedze emavabyi ya musototho anga ku mavabyi lawo ya dzedzedze lawo para muna dza mavona swaka nawo sango loko twa nhloko u hazela u chuluka ungagami
0: mavabyi lawo ya dzedzedze mangava mavangiwa hini
3: mavabyi ya dzedzedze mavangiwa hiku a xithate xa maparati xingalikona xikhele xingalikona ka zadibanyi loko yi celiwa yi nga mbonyiwi a matsavu laha hi khaya ku masungwini ma nga mbonyiwi se tinhongani loko ti huma ka zadibanyi ti fika ti khluza ka maparati loko xithate xa maparati xingalikona
0: papa Ezekias vamamani laha na va veka mavonelo ya ku dzedzedze mavabyi lawa ya ku ve hi ku pfumelanyana katsongo hi vuyelela van'wani a vula leswaku ma vangiwa hi ku kala hi nga na vo basisi n'wina mavonelo ya n'wina ka leswi va swi vuleke hi nga va wahi ya kona
2: mavabyi ya dzedzedze tanihileswi ku ma vuyela hi ku tisuna tiwe hi ntamu gangeni na tiwe hi ntamu na wun'wana mo xitikitela a nga mi chikitela ti ku luma yi suka ya luma luya ma ku tlulela mavabyi ya dzedzedze ma ta hi loko mindyangwini ku nga basanga nhongani yi fika yi nghena lomuya yi tala ka maparata fika yi na marhela yi ta ka swakudyela na marhela swa ku dla u dla hikolaho u kumaka mavabyi hi koho ngopfungopfu kolani swilo swa swimbirhi tisula tinhongani hi swo swi naku swi endla mavabyi ya dzedzedze emisipeni ka wena
0: papa hi mange mi vaku e mavabyi lawa ya dzedzedze lawa
2: ni ke ni vabya sir
0: makhambe mangaki
2: mina ni ke ni vabya na ni tropa swinene ni tlhaniwa wun'we wa manjori wa mina a ku mavabyi ya dzedzedze vo ni tlhava jasaa ma tlhama ni phinde ma nkha ni mambirhi hi yo ku ya ku ta ya fika ku va le ku na mavabyi ya dzedzedze a hi phakela maluvhu ya ku basa tshama na wona a ku mi nga khomeni mapawa mi khoma swakudya na mi nga ri na woho a maluvha ku ni mavabyi a ma tekiwa hi mativi n'wina va xibedhlele hi komba vhutela lomu magozinyeni pa swinhoka ti nga wi
0: ka veni mavabyi ma ve kona na ma chiwaku hi covid ya ku yelana ni mukhuhlwani swi hambanile mukhuhlwani ni dzedzedze kwini ku hambana ka swoho leswi
2: a swi hambananga ni ta hlaniphela swi hambananga hi laka ku a mavabyi ya mukhuhlwani loko u na woho madunga mizimba ma chela xirhapa
0: mamani mavonelo ya n'wina mayelana ni leswi madzedzedze ni mukhuhlwani ku ni ku hambana hi ku ni ku hambana ka swoho leswi
3: a swi hambani ku sala loko ku lava ku nghena dzedzedze u ta twa hi muzimba u dungeka u hisela muzimba ku vava nhloko ku vava ni minenge hinkwaswo ni mavoko hinkwaswo ta vava ni marhambu leswi kombisaka swa ku dzedzedze leyi swin'we hinkwaswo ni mzothotho mukhuhlwani mavabyi man'we hikuva se hinkwawo ma kumeka malini ya mina
0: kasi mukhuhlwani a hi ku khohlolela loko u khohlolela u tshuka laha yona twa swa ku yini a ku na ku hambana ka swoho leswi
1: a dzedzedze na mavabyi lama nga hundza ya malembe siku ndzhaku ma vitaniwaka COVID ma hambane nyana hi mhaka ku a dzedzedze i ku hiseta ka miri u karhala matsolo muzimba u chela xirhami loko jika dlambu se mavabyi ya COVID hi lawa ma vuyelelaka hi mukhuhlwani mukhuhlwani lowu ya hi matluletelo ya woho loko munghana a khohlola ku ni munghana ma tlulelana se a dzedzedze li tluletana hi ku dliwe hi nsuna masuka ya dlambenyana
0: laha ku mi vula ku hambana ka dzedzedze ni mukhuhlwani mukhuhlwani hi loko u kuma kambe wa tluletana kambe a dzedzedze ku lava ku wa lumiwa hi nsuna
1: dzedzedze ku lava ku wu lumiwa hi nsuna yi suka ya luma mumbenyana mayelana ni kola ka wu kala wu basisi se mukhuhlwani u tumbuluka lowuya wa mavabyi u tluletana matluletelano ya woho ku khohlola mun'wanyani mun'wana a nga privheneranga a nga tivhikelanga se a yamukela se swi vitaniwa mukhuhlwani ku khohlolela ku hiseta ka muzimba swi fana na mara na u rhange hi ku khohlolela
0: mama ni Cecilia mange mi vakwe hi dzedzedze
3: na vabyeli manjhini yo gama na xibedhlele gama na a kuma makinini ni vuya ntihanyo
0: se a siku lowu nga swi tumbula u swi tumbulise ku yini swa ku nyamuhlangise leswi dzedzedze leswi u swi twisi ku yini mayela ko
3: ni sungule hi ku ni twa muzimba wa mina u vava na ndle masin'wini se ku vava mavoko ku njhange ku pandza marhambu se muzimba wa mina u vava u hisa sensuka ni exibedlele bafika vanika makinyalo kuni wile no fika ni hanye manje leswi na nhlayisala kaya ni kukula gqeke nhlantswa maprati kuni xithata kuni xikode nkwa na swihlayiseka kukumeka na ku basilela kaya leswa ku mizototo ta fambela kule.
0: Mamane na tsamba shoko o mamane kuni vana kaya loko vana va tshuka va kumana ni mavadzi la wa dzedzedzi swini leswo fanela ku swendla zwo sungula to shoko mwana wa hiseta si na ile usiku phele zwo mhaka swona ku ve unga tshuka muvikela
1: ale kuni vana shoko a mwana tsalo he mavadzi ya dzedzedzi usiku leliya a swidare ku ninga humana a xibedlele so kini tsaka misanguvu loko mizimba wa hiseta entamu ni mumbonyela lezalisha kuta basetora ni tekani famba na xibedlele.
0: Leswona ekarhi vulavula hi mavabyi ya dzedzedze nga lawa ya malaria na kona ku ni mavabyi lama yelanaka ni ya ku vuyelela nga kole ra lava ku hudela papaye Ezekiel mi nga hi gwela ku hambana ka wona mavabyi lawa dzedzedze ni mavabyi la ya ku hudela mi nga tlhela mi katsa katsongo swa ku mavabyi lawa hi vumbirhi la wona ma kumisiwa ku yini.
2: I mavabyi lawa ya hudelo lawa amateli ya wona xikawuni lawa dzedzedze lawa a ya dzedzedze intatlhantlhelani ya ndzhaa ma dzedzedze ma sukela ka loko u na mukhuhlwana tanihiloko u na mukhuhlwana ni temperatura ri swi li cinca tanihileswi ku cinca ku temperatura ma tale ngopfu hi lama nga kona mavabyi ya dzedzedze ku temperatura si ya cinca ri li pela dlambu mzimba u twa xirhapa loko u tshama u ku khohlwa ku u dungeka mzimba u chela xirhapa loko u za u chaya irhapa mzimba hi lexi vungo mavabyi ya dzedzedze
0: alaya
2: ku vulelela ya ku huda lawaya ma na difference lawaya ma woxe lawa ya ku hudela lawa ya ngo i kolari hi loko ndyangwini ku nga li tshamisekanga loko ndyangwini ku nga tshamisekanga kolari a li hundzi li ta tshama na le kolari la kaka wena siku la ku li defendele vona ho mina hi nexe ku la ku ni tshama ni veka xa ku loko na kaza libanyi hambi ni nga swi phakanga swi nga swi vala u khanda xilo u chela mati u chela nkuma loma ka xona loko u gama swa wele omuya unhu la u hlamba mati u teka lapi leya u tisula u fika leyo siku u hlamba mati u tshama laha lava maparati va ta lungisa maparati wa ma tshama ma basile wena munumuzani wa muntu vo swa i laha ku tshamisekanga parati a defende ku mavabyi ya kolera ma nga ngheni kumbe u na tibanana ta kaya u vona ntsongwana ngo poda dla banana cukumeta lexi a tluka hansi teke wa chela a gheli miseletela
0: zona ni lama bulinga na wona ku sukela ntomanini mayelana ni ku tiva letiranaka ni mavabyi ya dzedzedze hi ntshimantshima ka muganga lowu a hi la ku tiva ka n'wina mamani i Melita mamani Melita n'wina mi vona ku hambana ka mavabyi lawa ya dzedzedze ni ya ku vuyelela
1: a ka mavabyi ya dzedzedze ni ya ku vuyelela ku na ku hambana nyana a mavabyi ya dzedzedze i mavabyi ya malari lama vangiwaka hi tisuna leti dlaka mbenyana so ka ti ta dla mina ku yi dle mbenyana ni mavhikelele ya kona parauza wunga kuma mavabyi lawa ya dzedzedze tenge u tirhisa red moshkitera o hisela swa macimba swa timongo macimba ya timbuti o loko n'wana redi u endla swosweswo o tirhisa ako pulverisand ako vuthelisandlwini se mavabyi ya ku vuyelela nga kolera diarrhea i mavabyi lawa wona mavangiwa ku hila ku loko le gqekeni kuni swikhele swa mati kumbe kuni ku amugangeni ku nga na swikoti va tirhuma handle ka makhwati tinhongani ti suka ti ta chuza ka swakudla swi heta ti siya swivungwani leswi endlaka mavabyi lawa ya kolera a nga ku huda ni ku hazela
0: hi swona mama a muchikitela u nga vhikela mavabyi wa ku vuyelela
3: wa vhikela ku sawu ngota lomo hi nsuna
0: ku ni ku hambana ka ku vuyelela ni dzedzedze
3: a swi hambani ku mavabyi ma le nyameni ya wena hinkwawo ma le nyameni
0: okay.
3: Se a ma hambani lexi lavekaka ku leka vubasisi ku leka swikoti ku hlantswa mapurati ku hlantswa swa a matsavu leya kusuka masin'wini loko ma swekiwa ku hlambiwa mandla loko ya ka zaribanyi hinkwawo mavabyi ta mahlula dzedzedze mukhuhlwani malari hinkwaswo swi ta hluleka loko laha kaya ku hlayiseka
0: hi swona a hi la ku tiva nakona ka mabulo lawa tindlela ta ntshimantshima leti hi nga ti vhikelaka hi tona katin suna leti tivanga ka mavabyi lawa ya dzedzedz a hi vulavulile ku sunguleni hi swilo swa ku tala kambe a hi lava ku hi swi katsa swo swiku i nga va yini xa ntshimantshima lexi nga hi pfunaka ku fikela tisuna ta ya ka papa Ezekiya xi ku sungula
2: lexi nga hi fikaka tisuna hi swa michivitelo leswi hi ku loko lipela swoswi madzoyi titalo se ti kona lowu ma ngu tshami lo u gwimba u teka vatsongwana va peta lomuya hi ku loko yo va luma vatsongwana suna liya mundzuku munhu lwa ni diti fedi se u ta mi kuma i se weneweka u defendela n'wana lelo i ka malungu ta hlupha tisuna u gwimba lexi a nghena lomuya a tumbela u ta ma vona mamabyi ma ta ve mali koro seke se le ka matemperatura ma nghena ka nyiwa mara ma ta ya mara hi mhaka tisuna ti endla ku tisa mavabyi ma wela hina vanhu tisuna matiwetsaku yi ta luma ya tluma mbongola ta fika hi ku tlhava ngati yi ku tlhava tlha yi tsekela ka wehe a ya wehe
0: eswona mamani mavonelo ya n'wina mayelana ni ku vhikela tisuna leti ti vangaka mavabyi ya malaria hi kwini
3: a ku vhikela tisuna leswaku hinkwaswo leswi swa mavabyi swi nga kumeki ku lava ku hisa timongo loko wa ha le handle ngo se yandlwini hisa timongo u hisa mukuhlu u hisa machimba timongola leswaku u vekela la gqekeni mi nga tshama kona kumbe ku peta ndlwini kumbe ni ku vekela gqekeni leswaku ximusi lexiya loko u xi veka xa timongo ni wa tshova mukuhlu a ximusi lexiyana tisuna ti ta fambela kule u gama se u ya nghena ndlwini a ndlwini fika u nghena muchikitelweni a tisuna a ti nga ta ku kuma a malaria ma nga ta ku kuma ku se u ta va u yetlele ka redi muxikitela
0: mavonele mamane Melita
1: a ku vhikela mavabyi ya malari hi fanele hi tirhisa michikitelo loko hi nga na michikitelo hi tirhisa swa traditional a nga ku wo rhaketa swa macimba kumbe timongo ta makanyi hi tlhela hi tirhisa kulu ku va famba va vhuthela lomu migangeni ku ni vanhu lava va fambaka loko ku fika minkama va vhuthelaka hi pfulisa swipfalo swi vhutheliwa para ku yantswisa mavabyi laya tisuna u na sejimezi na ndlwini ka wee ngo se ku sindza na murhi lowu ya wa ha tirha ti va ti yantswa hi ku vhikeli hi ku para tisuna ti nga ve koho loko ku ni a le kusiku lelo u thumba mali wa swi kota ku xava dragon u hisa na ka ha xuxiwa ni loko ya tlele swi va swi yantswisa
0: hi swona le ka mabulo mayelana ni ku tiva timhaka ta mavabyi ya dzedzedze hi ntshimantshima va kona lava nyikiwaka michikitelo va teka va ya tsheva hi yona van'wani va biha ku ve va byala amasaladi a swi humeleli lomu makaya leswi i swini leswi mi nga swi byelaka ka vanhu vo nga ku yi lava kumbe muchikitelo wa swi tirhela wa tirha ku ve u tsheve wona
2: a michikitelo a mfumo a wu vuyise leswaku u rhwaliwa u ya zona ba xinkolwani wa ku tsheveni hi ku swo swin'wana ta fika u tsheva wo dauka ku wa muchikitelo u tlha u ya tsheva ku ta wa rhwala mavabyi le uya swiwa ngetezela a loko u vuya la kaya u ta tlhafika u kumala suna yi ku lumi u tlha u jika ku a mfumo a wu nyika ka michikitelo dexi wu nyika edoxi mi le manimani ku yo tika michikitelo wa cukumela swi lava wena mina ni na wu ni nga kini wu phaka kolo mbavu ni doxi mi le mani kolo na ku hi phakeliwa hi projeti liya iya no yi khotlwile ni leswi a switukulwani swa mina ni tika ni ku swi huma swi yetlhela ni tika ni nga kweni wu kuma samaritana niko hi vahosi va lowun'wana tirha samatiana hi u tihu hambe swi n'wa dhawuka no tikanyana ni rhunga para ni yene ni defendela vutomi lama hala mun'wanyani a ku ti vhikela ku twa hi tindleve loko u byela leswaku loko hi nga ni byela sweswi ku na ula swaku loko va swa la pela u tika timongo ta makanya u tshivela va ximosi tinswa ti nga tshivi ti nga tshuneli u teka matluki ya nkulu u chema papalwa ti nga tshuneli leswo u defendela yini a muzimbi wa wena loko mfumo ku nyika lexi ku teka u ya tshava tinhlampfi a swi hali ka mfumo fane loko vabya va ku lexi u ngwa dli vadotori ni ta huma mina ku hei wena zita hi ndhawu dlawa ku ni yivela dotori a wu yive dotori wu ti dlaya wena
0: lomu makaya loko hi byala kumbe mapulanta kumbe wo makhofu kumbe swini hi tirhisa michikitela kumbe hi biha yona swa tirha leswo swa pfumeleliwa hi swini u nga va byelaka ka lava swi tirhisisaka xileswo
1: alo migangeni ya hina hi byala misinya loko hi byala misinya a swi pfumeleliwi ku teka redi moxikitela u mbonya hi lowu nsinya ku ni vanhu lava endlaka swilo swa tingungwe para u peta nsinya lowu ya u za wu kula loko u vona swa ku nsinya wu ya wu huma tlhawu lava xin'wanyana va engetela aloko hi famba lomu migangeni hi kuma vanhu lava va tirhisaka maredi moshkitera hi va kuma hi fika hi xoweta ni va vutisa swa ku redi leli li nga gwimba a nsinya i mhaka muni hi ku redi leyi nje le para munhu a tirhisa ndlwini a vhikela tisuna va gwimhaka ku li davukile ku a swi pfumeleliwi vala penu diantara u pfa u rhunga na wa ha nyimela u kuma redi lin'wanyana hikuva redi a va mi nyikeli para mi biha misinya va mi nyikela ku mi vhikela tisuna para ku evhitela mavabyi ya malari
0: mama loko to vuya tihlampfi mpela na titshivule hi muchikitelo u ngeki
3: a ni nge dli ku se lexi teku xi vangela mina a hambi sweswi ku nga vuya ku nghena ndi hambi leya ku sungula liya ku fa vanhu laha nkolwani leya a ni zanga ni li na kukuta ni tlhela ni byela bava mina ku mani na muchikitelo ka kukuta swidliwana ma tlhela ma vuya mati va ku va laha swidliwana swi nga kona laya a bokeni leya ni ku mi bava redi a ni nge na kukulelo mina hambi hi ku dzima nsinya kaka mina a ni tirhise muchikitelo a muchikitelo ni twa swaku loko u davukile a redi muchikitelo loko li davukile u liwa swaku lowu davuke ntambu li lunghisi u li davula kahle u fika laha ka janela leya u lile mugongondzela swipikirhani ku pfaleka leya ka janela leya leswaku hambi loko li phumile na wu le handle tisuna teka ti nga ngheni a ni bihi misinya mina ena ni kukute swidliwana eniko swidliwanini kusukela ku fa vanhu laya matini leya ni ngheni cumbeni
0: leswona nakona laha ni hi vulavula hi mavabyi lawa ya kolera yi nga ya ku vuyelela ku vula leswaku loko ya ha le ku gama ku tirhisa swikoti ku fanela ku ve hi hlamba mavoko hi sipho i swini swin'wana hi nga swi tirhisaka ku ve hi hlamba hi swo mavoko loko yi nga na sipho
2: loko hi lava ku hlamba mavoko loko hi nga na nsipho ya xigema a swa ku hlamba mavoko loko swi nga li kona wo teka nkuma u chela ka xilo u ra u chela ka mati la ku ta hlamba hi woho u hlamba u teka mpfuma ku u ti hlambela hi woho u ti limpa mandla kole ka zatibayi ya wele uvi u suka u swi siya ku u endla yini leswaku leswi u nga tshunena ngwa hlamba ka mavoko ya le anja a swiwani na vani na va ni le kaya u vuya ni kule ka zatibayi leya u lava ntapu ni tampara ku tinhonga ni ti nga ngheni lomuya ku lo to nghena ti ta huma ta na mata swa ku u dya ti ku cheya mavabu
0: leswona i swini leswi hi swi vulaka hi dyondzisaka vatsongwana mayelana ni ku vhikela mavabyi hinkwawo lawa hi nga vulavula hi wona ya swi kota ku va byela vatsongwana va swi twisisa hi tirhisa maqhinga wa ya kona ku va hi va dyondzisa
1: a vatsongwani para va za va swi twisisa swa mavabyi hinkwawo la hi nga vulavula hi woho ya dzedzedze ni ya mavabyi ya makolera diarrhea para va za va swi twisisa hi mhaka ku a vatsongwani va teka nkarhi va nga se swi twisisa hi va byela leswaku a loko mi vona mati la ni nga veka laha ni nsipho leyi kumbe na nkuma lowu hi endlela leswaku n'wina vatsongwana loko u huma hi lomu aka zatibanyu u fanele ku huma u hlamba mavoko hi nsipho leyi o hi nkuma lowu u hlamba na u nge se ya khoma swakudya loko u hlambile se hi kongwata ya khoma mapratu u chela swakudya leswi swi lavaka naswona n'wina vatsongwana tenki mi kula mi tiva ku kukula mbuthela nsila muchela xikheleni leswaku loko hi chaya muta hisa hi mhaka ku hi swo swi hi vangelaka mavabyi loko ku nga kukuliwi
0: vatsongwana va ni nkani ngopfu swinene loko va dyondzisa swa karhatanyana mi endlisa ku yini ku ve va dyondza
3: swo swa nguna ni va le ni twa handle wena mamani la ka khwatini ni ku famba ka zatibanyu a ku wena mamani laa xikomu ta cani ni ka ku ungwa cheli famba ka zatibanyu a famba ya ka zatibanyu ni ku tlhela u mbonya lano para ku tinhongani leti nga lomu phakati teka ti nga humi o mbonya laya la ka huma ni mugwaridara ni ku u hlambile mandla ke la ka ka hihini ku hlamba mandla a nsipho yoleyo loko ngo yi nga li ko nsipho hlambe nkumu leswaku u ta ti hlulela mavabyi hikusa loko u ka ngwa hlambi mandla a malari ma ta ku khoma dzedzedze yi ta ku khoma
0: hi swona a hi navela ku ve hi pfala mabulo ya hina kambe ka hinkwaswo leswi hi xuxeke hi swona a hi navela ku ve mi veka a ntsatsiyo kumbexana marito yo gama
1: hi khensile hinkwaswo leswi hi nga swi kuma kumbe hinkwaswo leswi hi nga swi vulavula hi kombela ku dyondzo ya ha ya mahlweni ku dyondzisa migangeni para va za va kota ku hinkwenu kota ku prevenira mavabyi lama nga kona migangeni ya hina se hi khensile dyondza yi mahlweni ya ha kuma ku dyondzisiwa hi ta dyondzisa vambenyana lava nga swi tiveki
2: hi khensile hi khense swinene ni ku swi veka ka hosi a hina hi nga za hi fikisa siku hi ta fikelo hi vapfhumba lava ta hi dyondzisa leswi hi wena hosi u nga va komba tindlela leti naswoswesi hi khensa swinene u famba na vona ku fika ni siku lin'wanyani u va lorhisa u va tsundzukisa utlova kumbuza utala vata ivuti sashi vuti sita mjonze yini mfunde yini kasole gamzea soki ufamba na vova itla ukwasa vaya kukona ibo ngesu nene ayinga sutiso ayinga tlai kumari jonze tauta ifitelu eva yenza hiva kufamba vata eva tola ufamba kuni vemba dotu kwa divarati fukeni uli tunza kwa uwe itifushara ya lisima inga ntokola na vova nulava famba na vova kurula kani mama
3: nibongile mina nibonga marito la mangata ni vapfumba la ni jonzo le vangata na yona vapfumba la lava teka vata yijonzi sayona marito yungwa ula

8 na 44 minutos mi tiria radio Mozambique al cari kuma ma bulu la wa ma veke ma lantu wa kuskala lento mani ni ma ilana kani ma vadri ya malaria doka luksan ma bulu en kwaso su patu wa kola radio Mozambique kuve kunene patana msimu loko itaku 9 horas mwingi siru kula nzeka itavani ma ungu i antena nacional nzao katuna itavani ma ungu i emisoro provinciale ya Gaza kushona itavani longu loka ni unanga longu loka ni tingwanyani leti tingatavati pata wa zetlanu wa ina elilwe munene ili wa zetlanu lwe angatava ni kuhambana ni wa zetlanu mwanyani ya mtu kutuwa nse na mama hela kono toso kuwa zetlanu elilwe munene na kona nga maheni leswa ku leswa se ona usha kunyamusha se wa zetlanu se tutumela kwa mshana lumu kama dozi tre zanta baleka ntruweni nga atavuya selu kubaleka kutasala kuteramani nga balekeni 15-30 nga roku vee huma nje ya chukisala lesu yifan laka kuve lanza shone kusa kunene unga tuka ufana ni hosi ya kandonga vai komili kashala lampela shafsa matanza yo kalamunyu. Vigilância popular. A Rússia Candonga. 8:45 minutos.

Rishile maungu mhlayi Nicola Mukavele tiku dwa Msambiki ni Russia hila wa mapushetela ka xipumelelwa xa ku tirhisana ka letiela na ka ni kulisana no gevenga na bili tira na ka ni ku hlubukisa letiela na ka ta xuma maungu lawa mavulavuliwile hi holobye leyi vonelaka vunghani na kulobye handle ka tiko na lilumba tiko ra Russia Sergei Lavrov nkarhi ya nga hlangana ni murhangeli wa tiko tatana Daniel Chapo ka nhlangano lowu na kona ku katsiwa leswaku lavambirhi i nga murhangeli wa vunghani ni wu na kulobye handle ka tiko ra Russia ni la Mozambique va ve ni nhlangano kulukumba swinene lava pfuxeteleke swipfumelelwani hi ku hambanahambana leswi swi tshembisaka leswaku ka masiku lama taka matiko la mambiri matava matirisana na kona holobye ya ta ubinzuli ni urimi Roberto Albino a tshembisa ku nyima letiela naka ni ku gweva ka letiela naka ni ta matsawu xiboho lexi xi ve xi hlamuseriwa tolo ka nhlangano vukulukumba swinene wu endlekeke lomu xifundzankulu Gaza ni vabinzuli vo hambanahambana xiboho lexi xi katsa ku nyimisa letiela naka ni ku hoda a litshwela naka ni ta matsawu ku fika ka lembe laha 2027. Chumi lama gidi wa vahanyi va Kilimani lava va pfumalaka mati manene ya ku buza kusukela wazithatu lweyi xivangelo na yile ku boxeka ka matubu lawa ma fambisaka mati tanihi marito ya Karu Jamali nga murhangela vonelaka ta mati eka komponi ya vuyavelo bya mati le Kilimani a hlamusela leswaku ku boxeka ka matubu lawa swi vangiwa hi vukhale bya wona nakona swi vuliwa leswaku hi lawa se a mangali ka matshamelo manene Karu Jamali loyi a hlamuselaka leswaku ku ni yimayima yikulu leyi endlekaka matshan'wini ya ku ve ku yisiwa mahlweni mayavelele ya mati eka ndhawu leyi yana. Man'wana mahungu ma vula leswaku rhangelikulu la nkereke ya katolika nga Vatikano li komba ku tshemba eka leti yelanaka ni ku hlamula leti yelanaka ni ku xiyaxiya a ku cuvuka a muvangi wa ugevenga leli suseke vutomi bixopo wa diocese la Kilimani Don Zorio Afonso Sitora. Marito lama hlamuseliwile murhangeli wa vabixopo va katolika lomu Mozambique bixopo Inacio Sauri nkarhi nga vulavula ni vukulu bya mahungu leswo na hlamusela liyantso leli vabixopo va li endleke na vakongoma le Vatikano Don Inacio Sauri a hlamusela leswaku a ku nyimeliwa a nhlamulo yinene ya ku tiva lweyi a endleke vugevenga leli na a hlamusela nakona leswaku a Vatikano hi lweyi a nyikelaka a nchavelelo eka tiko bya Mozambique ta mitlangu ya ku tiyisa miri a swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Gaza hi leswi kumekaka lomu dorobeni ra ka Ncencai matshan'wini ya ku ve swi lulamisela leti yelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri xiyimo xa xikolo swi nga ta endleka le Inyambani tanihi marito ya Odesio Samu lweyi a vonelaka ta mintirho leyi a hlamusela leswaku hinkwato ti tshamisekile matshan'wini ya ku ve ku landziwa hinkwato ni ku ve ku hleliwa a vabeli lava va nga ta va va kombisa a xifundzankulu Gaza eka khisimusirikulu ri yelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Man'wani mahungu ya ku tlangu ya ku tiyisa miri ma vula leswaku Ferroviario wa Gaza u ta yamukela mundzuku a ntlawa wa Incomat Xinaviano ku landzeni ka xiyenge xa ku sungula xa Tasa de Mozambique hi xiyimo xa dzonga la tiko. Ku ve hi pfale mahungu ya ta mitlangu tisa miri vula leswaku nyamuntlha ku ta va ku landziwa a hasahasa loko tolo a ntlawa wa France wu tibelile Maroko xi mabola mambirhi ya ku kala ya ngulo nakona nyamuntlha ku ta va mahlo na mahlo Xipanya xikan'we na Belgica. Ta matshamelo ya nkama 32 magraus Celsius Beira 29 Inyambani na Mpula Kilimani na Xeixai 28 Pemba 27 Chimoio ni Maputo 26 Vilankulu 25 Eu gamo lixinga ni 23 wa magraus Celsius. E tilo kumkombisa maunku, rinzela mangwani kamikarli ataka, rishile.

0: 9:25 minutos, batzukuta vakongwana mpela mtavaona vasungula kudzukuta dzukuta mpela kusa makhesimuse kona mpela nyamuhla swinga wazi hlanu sesu sungula kutala sesu asungula ku complicara vanwana se vhatswi swo kumbe vaya kwini kumbe vaya mchadwini kumbe vaya kwi ka kona se vasungula ku nyamuhla kuni malembe kuni nyinyini kambe na kona la kuti patani hinkwavo lava kumeka ka vali ku karatekeni nga vulavula lava nga makombweni na mbila vava kumeka ka na vali ka mavabyi hi tipatsa na hinkwerhu ne hi veka nchavelelo swa nga radio Mozambique vula leswaku hi tipatsa na n'wina ka hinkwaswo na hi navela ku ve kongi swi nga hantla swi ndlula hinkwaswo leswi swi karataka mbilu ya n'wina swi karataka muzimba wa n'wina hikusa hinkwaswo leswi hi navelaka swona hi ku ve hi le ka ku famba ndlela yin'we eku hinkwaswo hi veka nchavelelo hi vitula radio Mozambique hi ku a hi patsanini swin'we a hi tiyiseleni ku hinkwaswo a ku ve ni mundzuku hi ta vula leswaku ya hlula eka hinkwaswo leswi hi fambaka swona 9:26 minutes radio Mozambique mso provincial ya Gaza hi nkarhi hi peka ucenje ku vulavula vacupi hi peka ucenje kasi kuni lava ku loko wa fika ntirhweni a va swi koti ku hlonipha ntirho wa mun'wanyana a mi kuma layana wa limpa layana a kandzi ha ta ti vonela phambeni mun'wanyana a mi kuma layana a tirha leswi a tirhaka swona mi vhangela ku se ku longa respect e bon va ndzi yisuku hileswaku mina un'wana mun'wanyana nkarhi wa yena tanto faz safana
1: tudo que envolve é pra baixo
0: anga em bem pela
1: dizem que estamos na rocha né
0: 9:27 minutos 28 graus tropeira cachachai

Respect is bon. Xihlonipho mpela xi ni risima ngopfu swinene ku sa ha va kona lava ku va swi koti ku hlonipha mun'wana. Loko ku vona mhaka ku hewula he he nga tala he hawe ha. Ku va u kuma swa ku a ngo va njhumu ku fika kwini mpela. A mi vona leswaku phela lweyi i bava wa mina hi ntanga kambe leswi a nga le henhla ke u ta twa hi mani nga twi munhu mpela nga toveki. 9:31 minuto xo ultima ririmi lor vafana lava mpela va hi nyika vunanga bya ntamu ngopfu swinene na va hi pangulataka mixo wa nyamuntlha hikusa muyingiseti i munghana wa hina hi ta fa xikan'we mpela swi va hisa swoswi mpela swi sungule ngaku yo tlanganyana leswiya se loko a ku muyingiseti a twa ku heyi nyamuntlha ta vuya mpela

9:35 minutos, Kilua Rafaela, como ganhou a minha pele, minha buchichuda. Shortu a mina wa kushonga. Ina vela ku mishlo wa mwikiseto grandze ke lo u endla ka leswa ku mwikiseti kunene a ni litinene na kona unga nyimeli ku vein. Azaya fa e kona unga tavula leswa ku ta fa xikanwe ku sa. Kula ku londzo vota nkaru wo lompela. Baka hina a nga ringisini ku tirhisa foni ya hina hi tirhisela kunene mpela leswi hi nga tshama kumbele ntirhweni hi nga tsala mensaje u mu tsalela kumbexana mamani kumbe papayi hambi n'wana hambi ntsongwana hi nga khoma telefoni a hi khomeni telefoni mingisi loko rhandzeka u yingisaka sweswi hi kombela ku khoma foni ya wena sweswi u tsala mensaje u tsalela mun'wana na mun'wanyana lowu mu rhandzaka ku na ku xuva kumbe ku na ku rhandza no kombela mpela a hi khomeni telefoni nyamuhla a hi endleni swa ku hambana hi nga khomeni telefoni ntsena hi ku lava ku a ku heli magezi a va tisile fatura la mati a hi nga khomeni telefoni mingiseti ya tshemba swa ku wa yingisa wena u nga lomuxapeni u fambaka lomuxapeni ya tshemba leswaku u na hina u karhi u tipatsa na hina khoma foni ya wena mpela u tsala mesaje n'wadi ntse u ku eu tiyamu I gwele is much ku la tsala xichangana mpela na ku rhandza mpela leswo swi ta va swi hipatsa a kuveni hi patsana swin'we

La timhaka ta ku la tinyingi hala mina ninga ku begwala. Tse ta ku yini ke? Akuma ku ni rivalela carne fraca. Kasi carne la kona li tshamisikwini. Ey, leswi swa ko. Hele ka 9:50 minutes. Naswona swa tirha muyingisi twa ku rhandzeka. Nambi u nga tsala swa ku e udiyamu. Loko kumbexana mi yo suka na mi khunguvanyisenile, u nga li tirhisa foni nje u tsala ka ni rivalele. A hi tirhiseni tifoni kasi. Hi ndlela yinene loko u tsala mensaje ku eudiyamu se a ku vutisa ku u swi fundhi kuni u ku ni swi twi radio Mosambiki va vulavulile leswaku tengi hi tirhisa tifoni hi tsala swaku eudiyamu ka matelefoni kambe pero u tsalela munhu u tsalela loyi wa ka wena mpela loko se u nga 9:50 minutes vakhale va le leswi swi kalaka swi nga heli swa hlola hina hi fanela ku ve hi gemeta la mintirho ya hina le hi sunguleke hi nkarhi wa 4:45 minutes 5 yi ve ni mahungu ya international kasi 6 yi ve mahungu hi international ka journal da manhã 8:10 mahungu hi miso provincia la Gaza mabulo lawa hi veke na wona kusukela ntomanini kasi 9 yi ve mahungu futhi ku pinda international vunanga ku fika nkarhi lowu wa 9:50 minutes lana hi gemetaka mintirho leyi Jaime Vanessa Rafael atangena ku nga li khale ku ve na Don Salet hi lerimi la Xiputukesi. Kasi antlawa lowo sungula u mi pangulateke Nicolau Mukavele, Laurindan Demands, lava va rhangeleke xikwata xa mixo. Loko hi salelisa hi mali leswi ni Ritulo Donde, ku sala swi tsakisa ku ve hi pangulatana swin'we muyingisi twa ku rhandzeka. Kambe hi ni ku tshemba leswaku hi ta vuya ka masiku lamataka loko lowa ni ta ma hlayisa ni loko michini i hi rhamba. Sala kwatsi muyingisi twa ku rhandzeka. Sima maulongoloka ni mitiru ya Radio Mosambiki kale tilanzelaka. Bye bye. Inkomu sinene.

Bungil gudet nene gilir bina kaitanu panglatani na tu kamitsi kare di suguranyam si kochani kon keyo atu hirute lo kujimana na nawe tatsa kisa. 16:32. Awi jojo kawa ish panglatani na tu.

0: Na iniciativa Rádio Moçambique se diz essa gaza nem embana, milosa, camucama, ao ritaco, nem lima, tenga, e a miscari, e a inhansu, lirimi, la, a jijobi, caiona, ndimu, e a misungu, e a tenga, e a tu, e womba, a titaco, um fumo, o aditico, o vequisa, distrito, e a massenger, com na waditala, o calo, o bindula, caona, samata watau, chimati, hambi ni mazambani, kunawa si njiwa amwatikoni, hambi ni kamatiku maumwani hahanze. Ania provincia ya Inyambani, kungati kuningelwa timbewu, kavadimi wa ukaluwa humwini, kunawa kasi veisa masoni, taubinduli ka ayahikuka ayona. Kungot pindula ya Inyasi, mjawa wa majambani ayawakasi si mangatiza makupa umov ania distritu ya Chikumbani kasi distritu ya Limpopo kwa nama provincia ya Gaza misungu ya mahungu atuka ya ditambu na nyansi mahungu yawa mabindulwa ngungani Pedro Paruki sawa kama kumbisa kamichini kumaneka mtumusani kuluti Amara Buduya. Kumbili wengiseti titaku mfumu walitiku uwekisa distritu ya Massenger kwa nama provincia ya Gaza kuwalitala ukarubindu ulakawona samata watawa mazambani hambi ni jimati kunawa sijiwa kona muatikoni hambi ni kamakalo mamwani hahanzeka ditiku tima tima ya mahungu yawa hina imana kadi yitweda mtumsani kuluti Mario Martins.
1: Dungula diadi zivisili ngu mtangeli wa didawa data udimi kamfumu wa ditiku wafushila kumasingiri kukela wazi na uwa kwa wanangufu hidi bindu ya tifijau mafaka ambeni alfafa. Kasinzilani yove kela tumasingiri akota kuhudisa kamatiku akule mutati nene. Roberto Albino azivisiti taku kunukua kuoneka wama bindu vavangi walitiku da Afrika Zonga. Vavala vatila kutinzila tuta bindu la muatiku ni mkuba vachitawa kusurute la kukuoneka kutiku ni dilea maka ibaliki saku watumi vetumela mtiku ni kwawe.
2: Felizmente, temos em carteira muitos investidores que estão a manifestar interesse em vir a investir em Moçambique, e esses fenômenos da xenofobia na África do Sul também alertaram muitos investidores sul-africanos de que há um potencial deste lado e estamos a trabalhar com vários deles para podermos estabelecer. E nós estabelecemos Massenger como um polo de desenvolvimento agrário. Por isso mesmo que, se tudo correr como eu espero, muito em breve, esta zona de Massenger também vai fazer parte da zona econômica especial do Limpopo, que é uma área que vai ter um regime especial de incentivos fiscais e de outros ganhos para permitir, de facto, que mais investidores venham se estabelecer em Massenger. Temos água da bacia, da barragem de Massenger, então essa área tem a vantagem de ser uma área mais alta se comparado com Xokwe ou Limpopo. Portanto, é menos suscetível de poder sofrer com cheia. Então, está sendo muito apetecível e pensamos que em futuro breve muitos mais projetos virão para cá. Isso será uma forma de contribuir para a produção de alimentos.
1: Iti matri amtangelo di dawa data udimi kamfumu wa ditiku Roberto Albin loko ashizivisa nzila iya mfumu ilu nita kuyona kasikuwa distritu ya Massenger ingaba ditala na ditiku kakuwe kamdi uambi ni kuhudisa kavava kule.
0: Kuchimaikatia ania provincia ya Inyambani ka distritu ya Humwini vadimi vangatiku amukela mbeu ayekasi ikunatiti mukisa dibindu data udimi ka ayona nguva ayekuka ayona inaramba mtumisani kuluti Sandra Masango.
3: Chipimu cha 300 wavadimi vaniwa ka distritu ya Humwini ngwa vachiamukela timbeu kasikuchukwatisa udimi wawe wataumbidi kubwabwata ngu vadimi vaniya Shinjingiri hambini Manyika avangawa vachiamukela timbeu takufana ni mpunga matsimbu hambi ni Tsikwete ntengeli wa mfumu wa Jidoropa na chilewa cha Humwini Juvial Setina ngwa kombela kuka vadimi kasiku watumisa ngutinze la tinene timbeuti wa
4: aurimi masikwani lao higona ge aka kugichela kuhini urimi kwa taloku urimi nyamukhota vale chipansi cha chitongwani uya ukula manziku umahamurimi wa hombe ngufu lo mhajuwana lo matikweni ya hena lo Musambiku lo ama Zambani kutala kawa nuhote ya kamari majiloku horima lo mkanchongu wa hena lo podi hijuala mazamba i byala ti-senor, i byala tikuvi, i byala yini, u kulisa u guma u ya wa xavisa. Wu kuma byo ta tivuna kani. A wu rimi hi gona hi khongoteliwaka hi gona ngopfu ku nga hina vahanyitiki ngopfungopfu hina majaha hi barasa ra wurimi kasi ku hi daya ndlela.
3: A va nga wa va ciyamukela timbewu ngo va kombisaka ku tsaka.
5: Slashed Maurus. Namgelile xikomu ni haruxi ni matshimi. Ndzi ti zambeko ndzi ta vhuneka ku amajongo ndzi nawu, amasomi ndzi nawu, ni ta byala ndzi ku nyika vamakwenu.
6: Na timbewu leti wa ti lava?
5: Ngopfu, na ti lava ngopfu. Bongile ngopfu, mpara ku kota ku hi ta vona ni vamakwenu.
7: Ndzi nga Lucia Jose. A Lucia ku ndzi.
6: U nga ta teka swi xavisa.
7: Nada xavisa nada ndzi nge xavisi.
8: Mina Eliza Lexandre. A mi ndzi tsakile ngopfu ngopfu ndzo padza ni ku hlwela leswi ndzi nga tshama laha ku swilo leswi ndzi lava ku ya swi tirhisa hlwela kunene ndza ni tshembisa kambe swa ku loko ti nyika nkama ha u nga ha ku wona nsimu ya mina maximi ndzi rimela seni manyaka bulahweni se xa yipurisi ndzi tsakile ngopfu ni tlhela ndzi vonga ni xikomo ndza swi tshembisa leswaku ndzi ta swi tirhisa vhela hi ntamu wa mina ni mbilu ya mina yonke a ndzi nga ta teka ndzi xavisa nada ni ta swi tirhisa swilo leswi
3: hi tiyingisa mabyi ya vahanyi va nga va va ciyamukela timbewu wa niwaka district ya hun'wini va ci kombekisa ku tsaka ngoku ha ko va diyamukele timbewu
0: Radio Mosambiki Gaza ni Nyembani sitichi siasasibidi mwengi seti siku ninga ndima ya mahungu kuombilikambi vengi seti titaku misho pindula ya nyasi kungatiku ngolo majambani ngu mapoisa ka ukalo wa Lisilu distritu ya Limpopo kuna ma provincia ya Gaza majambani ya wa mangatiza ma kupa mova mahungu ya wa matakadi mtuda mtumsani kuloti Rogerio Madede
9: Ntlawa wa majambani awa matiningitala koka mtumu woba mimova. Umanwi kapindula ya nyansi mua dropani kachachai msanaka kuwa madiza mile kuwa meba mimova imbidi ka ukaluwa Lisilu distritu ya Limpopo kumua Gaza. Mkawa wakona umwa ngumune wa vatu kasi kavona vararu sewa manzana kama poisa mweyo kumbwa kutuwa kenengene mtangili wa mkawa uleya. Amaneka aditutunile. Mapoisa tukula msabiki mua Gaza mumbwa kutuwa kene mazambi. Aleya, mangotwe msanaka kuwa movo wa pangatisi mlanguona udi dibile ka ukalua chikumbana msanaka kuwa vadi hingi sana niya mwami movo ya pangatisi ama kupa ka ukalua Lisilu. Umningolo mahunga mapoisa mua Gaza. Acha msala tutokeni msanaka kuwa movo udi dibile mazambi aleya mau tutumile movo. Kasi walishaka la Toyota, walishaka la Rats. Kasi msanaka kuwa kasi movo lea udi wite chitsungu chiwe chiwiela hawa vangawa kasi chitsungu chiwa chi hisa mova wakona julu nyamuso amba tutokene mazambi aleya mangangolwa mwayo wa ona mtu wa ikukale achiti ningatala kama mwayo wa wakupa mimova hambidi mapesa akona amimova
10: kankarlo ni vanhu vanharo lava khumweke ku veni va ta hlamula melano ni leswi va swi endleke a ku ve ku za va khumiwa ku nwinyi wa munta swi tsumbulile swaku ku ni vanhu va silavo ya la mutini ka yena lani a kombeleke sokoro ka va vizini na vona loko va tsumbulile swaku va tsumbuluwile va tentari ku baleka lani vanga hlongoliseliwa ku ve va fika le a xi amazona ya xikumbani ku va nga koti ku kontrolara movha wona lani va chayiseke va kumeke va ngheneke ka xapa lela u tlheketlhelela vanhu va zama ku ti kamuflara lomuyana ku va baleka a swihono leswi se na va swi endli va kumeke na va khomiwa kwala puntini hi mitirho leyi nga endleka ku ve ku blokeriwa xapa leliyana ku ve ku ta tekiwa lave va silavoya
9: i timatswi a jodi nyamuso ti bota nkungondwa ka mitlawa wa mazambi a wa mati ningetelaka ka mutumu wo biha wopa mova kasi mweyo kava vahinga bula navo a xamula kunguti nado i Horacio wa mtlawuleya wa lamba tutokhene a lumba mtlawa wopa mimova amuwa chachai ni mmwe na makhalo wako muwa provincia ya Gaza maelano yona mhakaiya mapoisa liti kuda Mosambiki amuwa Gaza mwamba tutokhene malungisala mape pakona kasukuwa mazambiele ya wana kota kwa wame a xamula kamiti ya tau titisi na kona vaya masuni mapoisa machiti hita machizama kasukuwa kungolwa awa anga tutuma
0: Hicha mazono mengi seti nindima ya tu ya mahungu. Ania provincia ya Inyambani, governador mtangiru wayo na dona di provincia di Leya, awomba titaku mitorotoro, aya ita kuchipakilu wangu mfumu kasingu hii, kunasikwatisa tamati mbelelo, a mahanyi ditiku kama khalo ayamanga koma chikarata ngudo tamasimbilelo ukonha kasika mazumbelo awo na makhalo a leya Sandra Masango ata nishasha metu ya wana mahungu yawa
3: Francisco Pagola ngwanga siya matria wa wazina uwa mungusanga tiningeta mitaratori ya chipimuchantano ni mweyo wayona aniwa kama district ya Masinga hambini mapoti hako oneka kusikarata kubela kama shapa mwaka mikanga ya kuhambana mbana ene aumbatita kwa mwaka kakuya mkela kuwa kamitaratori iwa kono oneka kuchukatisa kati mata kuvahanyi wa huka spitali hambi ni kuteka siya badima kusichia muama bazara mitumu ya Raja Msambiki uinga wa ichibula ni wadimistadori wa majista waka sikupa kana yawe nguku hako badia muketi mitaratori iwa
11: sukalakanya mucha hita mukela amitoratori le hinga haka hi rinzela hikale kama siku hinga mitoratori le to vhunetela chitsungu aku irwala azvijumba zvavona imitoratori ya inene hiku azvijumba zvingata hapatsiwa ni vanhu ivo hlelela vata zvikota ku rwala mitiri ya vona hela haka kunene
12: zvovileleka kafunyolo loko hlola matsamela ya zvitaratu zvakona
11: zvovileleka zvithla zvilave ka ngovu ilezvi zvinga chikela zva hela muleti mhakata hombe ngovu kusukela le ka matlale kelekatsena nene le ka kupo
12: tushitirisa zvidzalezvi amahlaisa lelayo
11: vanhu vaoperadori vanga kontratariwa o vanga vekiwa hashproy malingano nomufumo kinga vona vatohlaisa machina vakontratariwa heguvernment ya district
13: kwamukela kame mova leyi yi tatayita chikwatisa amafambela ya vanhu zvimwe ni zvibva zvavona kuonhle mandaula yakukasiku uchikela nguvu loko kune tivhula zvakarata hentama atene auzvikoti kungena zva lokota hekumele kwa a memova leyi yita zvikota kuyifamba konhle amandaula
12: manono hamafambela kachikatile chikamo
13: tiuya nguvu para ku ufamba famba lomuyane ndzinga kubve zvako hamba hambiyo akusukela la hama pinyane kasiku kale uchikela leka maboti itiru avhiya ya hina ya karata ngovu zha pior lokusuka heleka maboti ulava katangwane ulava le malindile ulava mashekete itiru wa hombe ngovu hambi kusuka heleka ka maboti ulaka nzimane o akuya ka papatane kala kambenzana hambi kuya atika mahundzulukane itiru wa hombe ngovu loku pior loku kuneti vula ne akuzvikota kufamba azvikoteke makuno akukwamukela ka mmova le hazviona lezvaku loko hambi loko zva kunele ati vhula heta zvikota leswaku avanhu va hina va zvikota ku vafamba laha kama fambela ya manene
3: iti timatwi ya vadimistradora va district ya Masinga hambi ni maboti vachikombekisa kutsaka ngoku hako vadiya muketi mitaratori
0: ichigwidisa koni ya provinsia ya Inyambani himana titaku distritu ya Mabot ubinduli wa ulombe nguwakasi ufunetaku ta mazumbelo awana ukhalo uleya abilio nyankondela
14: tidingangutiwa utangelo wati makata udimi ngatikuona ungava uchiseketela nikuini kuvuna nikukulisa ntengodwa nomwakanchano magumi wava fuyi vatinombe tivatova kuchivereka ulombe ka wona iganga ulewa ngutungutu tsewa parka nasional ya Zinave kuva kudivide kuchivitiswa nekuva kugondiswa vafuyi vava vatinombe vavide vakambe vachiphakelwa sikopa asiwasiwa kusichitumiswa na vachiningwa ngu imbashada wa Irlanda awuwakasiwa kuchiseketela bindu ya timhaka ta ulombe kachikanikiso chilewa ntangele wa timhaka ta udimi watsewa maboti zhuwa mungwambe ngene anga va achiomba tokene kuva kuchioneka titakungu kuva kuchilaveka ulombe makhalo ama ngi kuleka kuni kukwengetelwa bindu ya ulombe ngumu akasikopa kanganga wa mabote ulombe watsewa mabote uva uchishaviswa kamatiko akufana ni Juni hambi kambe ne Europa achamusede juwa mungwambe
15: ulombe luka mabote agi vuni tena wa hakitiwa luka mabote agishavisi untena aluka chika mabote gishavisiwa kusukela Nyambani Dorupeni Mashishi kala Maputo gifamba kala Joni gesha so ati Ghana vakona va Ghana vanga fa fa kasika loko olombikana kwa bodi gisha so a Ghana ndi ndauti mwana Zambia gachikela olombikana kwa bodi ile ya vya tsakisa izwa henyika au dzunzu nguvu lezwa ku hisima mahasha ku mwina mufuya ku lombi kati nyoshi munga phazame mudati nyoshi fuyani muhakule la kunene vai kona va trisa ku amzilo maji avahatalanga vela hatsema libaku avako avahlayeki majitambe vakona lava vatirisaku amagwapa ya misinya vavaka misinya kasi ku vateka magwapa lawani vamahuva vama amakolme majile vichigava chokari ti hunzaku ka chona hatsimba ku masiku pambeni hikuona bindu leyi vakona vatutsuka varumisa ku mahisa makolme lava gima makolme sophisticated kasi ku vasimama ntirho waku hakula ulombe hikusa itirho lowu petaku mali yo tala ngopfu.
14: Matswi a João Mungwambe nthangelo wati makata udimi wa chikanikisoni ka mabote.
0: Lengisedi weta kona wandima yathu ya mahungu kambi sisetsula ina mikhumtisa misungu ya mahungu ya wahingata nao aha wahinga umbomba ku district ya Masinja kona maprovincia ya Gaza ikunawa dithala da ubinduli wa sakuja samata watawa inga umbomba nguchimati hambeni mazambani kuna wasijiwa amoti kuni hambeni kamamwani maadigu ania inyambani muwakasi kunga ningelwa ka vadimi va district ya Homwini timbeu atia tikuna titimukisa ta udimi kanguva ya makono kunga tikungolwa mchawa wa makamba otumisa sibamu kunga tikungolwa mchawa wa sigevenga sopa mimova district ya Limpopo ka ukhalo wa Lesilo kona ma provincia ya Gaza. Mahungu yawa mabindudwe ngungani Pedro Paruku za makombisa kamichini kumanikele mtumisani kuluti Amara Buduya.

0: Mpela Himamad Mahungu, Sandra Mamad Mahungu, Nyambana Losa, Sandra Masan, Ibahi katikle himana chikara tukambe ni Sandra Masangu kukela inyambani. Himana na inyambani. Siti hingoma hatona. Hijie mela kumbe inyambana na wia. Hina kumbela wengi sivehi kwe seta. Kero kwa 87-0051-333. Nombre ya mengofona kayona iwa hibulisana katsugure nyamsi mayelanu wa zishanuwa utsumala kambo dungula tushaka mua timane kako tidikwane. Hini za 7 mwa hini za 9 minutes. Hini chipi mukasi cha 35 wa timene titia hingoti tumisa kuwa hidungula tushaka katsugure nyamsi. Hini mwengi suwa kata kumfukan. Dishit. Dishit, Emanua. Emanua.
1: Aumbani mpiru.
0: Imani?
1: Ikaru, mjiperu.
0: Mjiperu?
1: Mjiperu.
0: Uwe mana haudi hae mjiperu?
1: Arama barisi mkua hukuzi wapa.
0: Waaa, unu mani kwa?
1: Aaa, nifana mina kwa.
0: Motu majani kwa, nyamsi wazikano.
1: Chala kusera, uda agwa.
0: Metu majani nyamsi wazikano pa.
1: Nikaku mani mpiru?
0: Metuma chani nyamsi kani mbwazi shano.
1: Aaaa nyaza kukeo basi wa di mundiali ya. Wana kwa njika ni Spanya. Hii basi ni Inglaterra. Wawo.
0: Aha.
1: Ya kuna kukeo basi kuna madewe kuna jilu. Mbajumbano basi kwa di mundiali.
0: Eh ya minicho hunga ala nguwe ni mundiali nguwe umaworo.
1: Ehe.
0: Se unga dungula mashaka?
1: Ana dungula madala mina kaujo pe. Madala elsa. Nima musimu ni wu. Narlin ndi zefa. What one si vaku na o tadinya ndumu. Na kudungula konkeo.
0: Eh ni bongile ngutate na mjipero. Wadungule vaku na konkeo.
1: Ah na bonga.
0: Yeah, bye bye.
1: Bye bye.
0: Itiha bairu 5 inyamisa. Na shole tela Sandra sa uile.
2: Tia dumir ngan tumbo ya mimana ke ngembane hanu ke gaza mahimana.
0: Ha kumana kutinzi latine no tinya mala tukumbutu kwa kusalani kasura.
2: Ndia selanya na mati kamba ni timi mana ke no ngano munganya malala kombe miti hai hetizi.
0: Eh atu yoko hai to kala tse. Nombre ya wena ke nyams.
2: Nombre ya tukeno ngembane hini 86-79-59-16-7.
0: Kusewa ni mtu?
2: Isewe ni ingi setu, dina yukewe na mukela?
0: Ndiyo na mwamukela, disuiti mungi setu?
3: Disuiti
0: kawa. Imanu wae manade hae?
3: Haa, ngani manuelu kuku, dimane kanya kukwini.
0: Kunjani ya kukwini?
3: Haa, kukwini, kupala kunitila.
0: Imbibu ya kuona peo, mbibu alisa ni kambi kwa kala muwango.
3: Eko.
0: Imbibu ya kuona. Sengena makali mkwamu.
3: Ah, niyo, asakana kuna ho. Ho dungula mashaka.
0: Dungula mkwamu.
3: Ah, dungula makwetu Marta. Mwakuni nyamisa.
0: Tukutil.
3: Halo. Ndungula makwetu Marta, mwakuni nyamisa. Mwini ahani Luisa, aku mafangeni. Nimana ene lungula ni Francisco Pedro Kuku akumuko kwini. Sendungula ni mana Julieta Azarias Kuku. Aku haku kwini gami. Nidungula ni sikatu wa mina Olinda Fabiano Manjani. Sendungula ni mana wa mina Zulmira Olinda Manjani. Nimana wa mina mwenye ni gambi Wilma Olinda Manjani. Ni mwana wa mina gambi Andrisi Makamu. Ya mamu wana
0: ati kutile mkamu
3: tata
0: kutona ti katekani kwa nkeyo
3: aa kutona
0: Bye bye.
3: Bye. And then you know.
0: Ngutona mkomo.
3: Ama.
0: Sandra.
2: Isela ni mwingi sete keno ingembani kambe hinasimama hichini hini mwingi sete wa hino moya mukela ho iPhone la kokhe. Mwingi sete konfoka ndishiti hibula ni mane.
4: Bisile womba ne abeli malaisa.
2: Tata abeli kochani malaisa kumbani.
4: Akusile ben.
2: Gotona kuguma kadi viki mukonisa kochani ke malaisa.
4: A to pede ben kambe kuguma kadi viki idongisela mangwana kuyadzunisa na skwembo.
2: Hibongile madungu la maya kamane.
4: Madungu la maya kansikati wangu ameli ya kukata. Lidungula vanana vangu wote. Lidungula tate Shababi. Lidungula tate Varistu. Lidungula Fernando da Resina. Lidungula Armando Livi. Lidungula Fernando Malahisa. Lidungula tate Albazini sikatu wakati. Lidungula irmão Maurício sikatu wakujuana. Lidungula vote wa ingisula ni ingisa haku koku na vadungula vote kukusela kunani kaliziki. Lidungula anu watumekele wa radio, gaza inyambani, mchihuma, tizimu nkulukumba ati mpangalatu mwaka kwa limpini. Hibongi hile,
2: hikuna velo ingiseti unene kuguma kunene kaliziki.
4: Hibongi hile.
2: Chao, chao. Yo Dumir.
0: Ngitola hini mwingi sekumfuka the streets.
5: Ankhomene.
0: Eh fellow kunjani Nkhomene?
5: Ah Nkhomene kukhwazi.
0: Ehhe.
5: Yomphule vele lo wako manje hayi Nkhomene sayethe ku inkwazi kombisela ku rhandza ka tsona.
0: Ah mpela.
5: Eh hayi ngithe ngena makane wabona azandamela alikuzandamela kulumba gaza.
0: Eh azandamela kulumba nyambana.
5: Oh abo hivela that's valid.
6: Baba Ernest Mapozi, Baba Nhlaluko, Baba Masanganyi, wola tlhweni ka yena rani muya kelani Baba Ngala Muqhelo ni Nkhomi ni Venye na Murungula ni nsati wako matili dani te ntangena Madala Mukwayi Baraka Madala Sima wangani Baraka Santa Pashonge Baraka Tsakani angamesa enkhaveleni kuna Baba Jojo ativa ku Dizimuni Stoti Baba Salvador Mushavi Mamani Deolinda, Sambu, kola ankhavele na Murungula. Nkwavo ankhavele ni vata rungula, nkwavo ankhavele ni nkamese ninyan sembe ni kuna Madala Markus Mungwendani. Na Baba Draigo, ni vata rungula nkwavo vanyan sembe ni vangana varadu nkwavo. Filipi novela, na Julu novela, na yefa jumali kule nyan sembe na ngasalanga nzago. Mintiri nene, kurula kuveko na Mtambika ai rimeni na mbisi mpule ya la kukuna siku ingatane itakuma utavila uguwala chao chao
0: Hibongile fellow bye bye Sandra
2: Akenu ingembani hisipe ni mwingi siti
0: kungari kutodwe
2: kungari kutodwe vangadwa chila vetila kreditu ya kona
0: Akenu sea homwa lishiti mwingi sekumfuka
7: lishiti
0: Imani wa imani adi hai
7: Ula na makongo cha uke Leka shokwe Kwa
0: mzumoya Cha uke Shokwe kunjani
7: Shokwe Iko wana ka shokwe
0: Aha
7: ta ku rungula ni rungula ka hinkwako lava ni taku ka nkarhi wa sweswi Tijani Xokwe ni ta ku na n'wihi kokwalano vatirhi va ra tinkombeti hinkwenu titeni mi rungulowile hi mina Masongo Chauke le ka Mzungoya ni rungula hinkwavo hanyi va lideri liya la ka Mzungoya leliya va titi va rungulowile hi mina Masongo Chauke Panmambo Ndirhunene
0: Mutona Mkoma hi bongile katekana na guma karhi fika u tala kumathomo bye bye Sandra ngadidwe.
2: Ngadidwe na kumbukisha nombori ya kona. 826-79-59-16-7. Inombori wangu ifuna kayo na kenu ingembani.
0: Akenu Gaza ahumani. Nga mwangula u?
2: Mwikisha tumana kudi Gaza halosa mitikare.
8: Mitikare.
2: Mitikare tata hibula ni mani?
8: Hello.
0: A tshitukile wona nganto ofemba tito khene mwingise tumbo wena
2: Ati hifona okhela nia ho wena kambe ha themba ta kwana sinzisa hina ya mukela khene ingembani hina ingise te hifone la ko mwingise te ko pfukane ha losa mitsikare
9: Disiti mamo
2: Disiti tata hibula ni mane
9: Bulani mati ndi ho mwini tselo
2: Kochani ho mwini tata
9: Ha
2: kone no ho da lava ho beta moka mova o hiposela hina ya mokela kheno kombe ko beta ngomoka phone
9: Oh da tsila di bombuluka andilane eh nanga ngena ndimani ringakala ndi mabulu
2: mamayo ka Lela ndimani
9: Le sungula mano wana hamtini parimira
2: Ni wale na wakulu wote na sungula Ebongile.
9: Ta.
2: Tio Demir.
0: Ele mwingi sa kumfukana? De suite.
8: Alô, mina ma batata ni ka kungini sele.
0: Ah, o wena. Ulakuya
8: ka masingi.
0: Ulakuya ka masingi.
8: Ta, fa ka madumu. Ndirungula Jaime da Palmeira. Ndirungula Ben Malahisa. Ndirungula Armand Levy Kanyapengwane Ndirungula George Bolandi Ndirungula João Ngopeni Ndirungula Mama Nestrela Kabokusha Ndiphinda Ndirungula kokwani lakini kostedi lakini Marimula Chikoki Ndirungula kokwani Mbowanyani Kahanyani Kamanyike Ndirungula vothu vangana va radi vakagaza na inyambani na n'wina valukutori vakagaza na mamaseni inyambani se
0: habonga mkoma
8: ya mina mabatata ka hun'wini mukangalu zona leyo
0: kateka hun'wina
8: okay
0: bye bye Sandra
2: Akeno inyambani hini mwengi siti Hinaya mukela mwingise to kumfukani ya losa mitsikari.
9: Hayi mitsikani.
2: Mitsikari tata hipula ni mani?
9: Hipula ni bana noti panela ndukuri wale mukamuvike ka pande mujikeni.
2: Kocha ni ka pande tata.
9: Ha aka pande ka vuka ho ni ndlala yoleyo kale ingani vula masi ha vuka nyana kuna ntumbu.
2: Ina chani nzala imbimu wakona. Kambe imbimu wakona kambe yotitila. Hati matako masiku wa matako ina umana mdiu. Madungu na maya
10: kumana. Ina umana mdiu wako na kukaa hoka kufutumeda mamu.
2: Nitsure. Madungu na maya kamani.
10: Maya, no kata ngunse katu wangu Maria, Juana. Ni wanana wangu wote wakumaputwini wakumachichi wakumwa mumichini. Ya nikala nirungula ni watirikulo ni wamina la mama etera kwa antiru wa mpumo. Ya nirungula wa vizinyu la wanzingana wukalu mkusohani waka nzikedi wakeda kwa na wana wanzizengini. Nanguina radu Msambiki Maputo Nyambani nda mirungula zwe ai simameni yoku chikwembu chiranda hisimama imazo lesitamba kan mambo
2: kutona tata hibongile hi kuna vela guma kunene kadi viki wengi setu nene keyo panda
10: kan mambo
2: ciao ciao
10: ciao
2: ciao dimiro hocha negas
0: inga didwe ni 17 minuti 34 minutos.
2: I'm going to go to the house.
11: Aje ta foni ta sele chukuta o wa foni ni nanu pa mu ku kona ka pa ne ku puja mbi mo puta teka
2: ni ta teka henga tona
11: na
2: teka ku disaka
11: ni ni ko vha ya kona ka mbi ma e ka ndi sota ya suku o mi chongo ndi salada te saboya cha ni cha ni sao
2: na teka ku disaka ni tanado
11: a disaka cha sele tu kasi patikela anti le chukwa yo teka ku makasha
2: madungu la maya kamane.
11: Ah, chokati na ndo mlonskato wangu konhani kunaye. Nidungwani nano wasitikimbili sa Gaza inyambani. Nidungula kambo wana wa Gaza langani ngokutela madungu la yangu ka Armand Chilaul kamskati wangu. Wa Armand Chilaul mwana wa Armand Chilaul. Wachenga ipa fondio yanga ngani ningela kambi nimbere yako ndiyo ne yiko we kali kanwa mantu nimbere tawo. Ndungula wote lawa nyingi sako kona mwa nyambani Gaza hai Maputo wote wana nyingi sako ndibonga kane Jesu ndi dadi nene ntukule saizu kuhola tikudote ibongile
2: he kuna velo ingi seti unene kuguma kunene kadiviki
11: yo ndibongile nana ntumanta tine
2: ibongile chao chao
11: chao
2: kiyo dimiru hocha ni Gaza.
0: Ah, kero nga didwe wafona, wafona kukambe. Kishwiti mwingi siku mfuka?
12: Bishwiti lukine.
0: Ima nuwa imana dihayo?
12: Ima nortensa, mana kama sieni, mana lezi.
0: Kunjaru masieni mama ortensi?
12: Ah, kunene kukwa, bimu yote, odwe.
0: Mbimu akona iyo?
12: Eee.
0: Ndera makani?
12: Madungu la mayaka kwa ni ernesho mahumana, maneka mahumani minkabini, niko kwa nifilejimina, vuhu banga, vuhu maria. Mimiana mahansha na dungu la makona mene ernesho, miku nyadese. Nkumini, seno kumayuni, mami, zabeno wa mzangu tungu mwa banganyani. Nila makona wa mene, jimralda, nina, kiteria, ni mwase wa mizi wako.
0: Ngutona, hatu hakudungu la hambiko hisi ziwaniko.
12: Utara nubongile tumari pati na nanu nyambani ni baza kwa
0: ngabonga bye bye
12: kani mambo
0: Sandra
2: akenu ingembani hisewe ni mwengi situ ngadu kutodwe udina yukewe Gaza mukele
0: wahi tuli kredito
2: wafona kia ingembani ingi situ hina ya mukele mwengi situ kumfuka ni disiti
13: disiti
2: Dishwiti tata hibula ni mani?
13: Bula ni chilocho.
2: Tata chilocho bulo di haika kona?
13: Nambani randia wa chayishai bari singu.
2: Chayishai bari singu da cidade kumbinga misa?
13: Na misa.
2: Utona, kwa chani bayri singu inga misa tropan ka chai chai? Utona tata. Madungula maya kamane?
14: Kataka mina nuna kudungula mamua mina Kristina Daviti Masango. Nitumela niya dungula ntatu waku anga fa Daviti Shkizi Masango. Nitumela ni dungula ni msisatu wa mina Rosa Tomazi Masango. Nitutuma ni uya Shikwini kata Shikwani. Madalena wa mdana kukuchu toto wani. Na wadungula ila kamuka mwagu. Kana viva chengi sa madungula wa mina na wadungula ila.
2: Ya kumana tata?
14: Nikudungula mtutu... na nao mama kone ukwana jitechini. Nikumutumea inene. Tambodadi inene.
0: Sandra. Nikungiri. Imwane pele. Kumfito ate kaka masangu.
2: Na mufato imwani masangwe.
0: Mwana wawele.
2: Hinasunga.
14: Mungalisunge mamu.
2: Kulego tatulela tinyumba masangwe.
14: Ana tangu mine nge imbibi futi nicho toto. Na hoka mkukuluwe kisela masangwe.
2: Ina uloote.
14: Nilo uloote mama.
2: Ugwitete.
14: Nibitete. Nibitete ni hakete. Simahasawe sewa ngasilawa masangwe ni hakete.
2: Waka rata wa masangwe ni ngato? Ngutona, hinalungisa nati nati.
14: Nibongile mama.
2: Mudungule mwa masangu.
14: Nabonga, nene, ana vya chitaka chema kwa madungula yako na mdungulela, mami Kristina David Masangu.
2: Ibongile. Wengi seti unene ugumako nene kadiviki.
14: Ano mama.
2: Chao, chao. Chao. Chao, Dumir.
0: Inimwengi sa kumfugali, defeat?
15: Alpeleni.
0: Ibanu wa himana dihayo?
15: Mishteri mkwante simbuzi kwa mabungani.
0: Kunjaru mabungani ni mama shteri?
15: Kaku kwati.
0: Kurudi.
15: Wogatimba weni, ni salada.
0: Mabusa.
15: Abusa baba, Lesilingasha, leso akungani mumu. Loko lisha, ikonda masamba. Kwa unga tanjala, inga hizi
2: woku. Tio Dumiru, wako mabusa voka?
15: Papa?
0: Mijesa mnyuko, kambe makangu yo mija moka, mi hiposele. Hiposele ndi mba wenika?
15: Ndi mposele, imba mama?
0: Nyantumbo?
15: Dumiru. Ndi mposele na botela.
0: Na vile ni botele.
2: Tinatangu mati inatimboni.
0: Kula ubala haleka ni plasku toke ni dia kamina. Botele angata lamba kuniketa.
15: Kata kunyika, angata yala.
0: Ngutono. Bela makana.
15: Amarungula maya akusungula ningane kaisano. Julu novela, Filipi novela kaisano. Maria Angelica. Ni anyambani ni anakuma Ernesto Mozinho Makwakwa na João David Muhai na Tomás Valoi na Arlindo Masinde ni inkwavo lava ntwako na varungula na wana kolao na kurungula rungula ni vakolega vaona inkwavo lava utira kuna vakolao chao
0: vabonga habonga hutsetu bye bye
15: chao.
0: 17:42 kunjani nyambana
2: inyambana homwe ngiseta hifunela ko hina yamuya ina muyamukela mwengiseto komfokani disweet
16: isike tatamatimbi kando homwe no uya ngokamba
2: ditidili tatamatimbi
16: ndo ndodiva la kolega wame na Rafaeli Augusto Rafaeli kumdungula Lela mdungula Augusto Rafaeli anganisoli ndo ko divala.
2: Uchale kuya mikomfani ti salado divala vakwana.
16: Akundi kukhani ngone tsaja khani tikhauleka. Mtukulu wa mina ndiyo akhenela kudungula mwa mwako odila chivovu woni tona takifala.
17: Allo.
2: Ishiti hibula ni mane.
17: Kangi. Estar de pé na velha.
2: Dungula.
17: Eu cumprimento minha mãe, meus filhos, meus avós.
2: Gotona, rimungile. Kambe matina ya mame ni tati ni kukwane?
17: No, Jerika. Jerika.
2: Gotona, rimungile.
17: Iparmil.
2: Rimungile, hi minavelo ingi seti unene, kukumako nene kadiviki. Tata Matimbi, hinao nana?
17: Tchau.
2: Tchau, tchau.
18: Eu falo, você não vai falar
2: isso. Tia Edmir.
0: Ini 17:44 minutos. Kungari kutodu enyana, kama natemba tovana uya vela kutahe tisa timi
2: kina sala. Akeno inyambani? Hina ingi siti. Nishiti mwengi siti kumfukani?
19: Alo. Nishiti. Nishiti kandipo nito mkani zeti tope anamano.
2: Obolo di hai mama.
19: Nedia malesa bambela.
2: Kocha ni bambela.
19: Ah, kuwukide utomi. Ambe kushana saka marile wangana wofa basi kama vizinyo woyo marile ni shoshu. Maji oh, urika hai fukili.
2: Yobi hayo.
19: Yobi ya manatu juru.
2: Utona. Madungu la maya kamani?
19: Madungu la maya kamani. Sala malesa bambela, lokalizadi bambela. Nirengula ni zona. Nirengula ni jisiti jangamu voke nzala rengula. Lama nzizo kuzishu nanzola viyo, nanzola nzola rengula. Nangu nangu hawa radio. Nangu nangu vote, vate wa radio. Awa rengula wa mina nzala rengula. Kani mama.
2: Ngoto na mama hibongile kuguma kunene kati viki. Tio nisele ni kwa tutetobi hatinga humelela mgangani kwa.
19: Kani mama.
2: Chao chao.
19: Chao.
0: Ele está certo em 45 minutos, não é que está com fogão?
20: Deixa eu ir.
0: Irmão, o irmão é de raio.
20: Maria Angel, Angulele.
0: Quando já Angulele é no Maria Angel?
20: Com quase, como eu posso ser um begunjano?
0: Oh, com quase, não, não estou com quem eu vou cona. Gera maca.
20: Tungula mamani wangu onzo kama bunga nini. Rungula baba novele kashisano. Nirungula kumayo ako kamisava. Bato mazingu na kancho uweni. Banta akulu mguleleni. Nirungula ni hii kwa waka matavele waka mantusu waka nkuna waka maniki. Nchandungula na mwiva ashimwe muni sestafera kutakifu.
0: Chao. Mbongile, chao chao. Kate.

0: hlekane, hlekane bona.
1: Mm, Emmanuel wa hemana de hai.
0: Ona Philip novela kaisana.
1: Wo wi ya novela.
0: Ah kaisana ukuphephile ngoku engathi ngwe na kosana xa xai.
1: Ha kuphephile khona niko.
0: Nikombela ku ateka nyana.
1: Va teke mvo.
0: Awusukula sungula hi mamani Maria Angel ka kosana nguleleni. Niaka George Mashuve. Kremeldo Kumayo. Gerald Mhlanga, Julio Novela, ni hinkwavo hi ndzi va radivani twa ke hi nkamaholo khani mama.
1: Ku bonga tumkoma. Bye bye. Sandra?
2: Hi nga ni hi todwedwe khenwe ngembani. Va nga ni va chigarala.
1: Va va humula rala ku va phikizana ni salada.
2: Va nge ni salada ya kona, ni sihaka.
1: Vabusa.
2: Vabusa.
1: Yabusa. Kumfuka ndisithi. Ah, na na ubusini konke.
3: Ndisithi.
1: Imani wa hemana de hai.
3: Wa mama ni safeta chao ke chibengeni.
1: Saseka.
3: Safeta.
1: I dale karate.
3: Salseta, munyu wa kumahiwa.
1: Salseta.
3: Si.
1: Takarata kunjani chidengeleni?
3: Akukwati chidengeleni koti tila nyana.
1: Mbimo akona, mbimo yo hisa kambe wa khala na nauka.
3: Mbimo akona
1: ni. Ndela makala.
3: Na ndikombela kubateka nyana.
1: Bateka, bateka mbimo njako.
3: Kukata ndumula wa masalva mina, Leonori ni Jose Cheman. Vote wa Cheman. Ni guita ni ya shibutu muni vela kwa kakona ni ya dungula mashaka mina kacha uke hozi. Ni guita ni dungula bakunyada mina, Esmeralda, Esteri, Atimiza. Wazela lava nipaka.
1: Ampela ukatu umani. Wachizeani chichopi?
3: Ii, na chiziva ni washimbozu manji. Nitekilo umachopi na chizea chichopi.
1: Ah, upasile. Ukatu umani. Ungenga di utovelo ukati ya.
3: Nito
1: Good on, bye bye. I don't go to catch your money.
3: Bye.
1: Bye.
2: In 17 hours, 49 minutes. In a man, he told me.
1: In a did way.
2: Was a Makuma Hachikab.
1: Amukalo.
2: Hello, someone he said to him, Manaku
4: Kas.
2: Did she eat him, Bolaniman?
4: Hello.
2: This meeting is at the Bolani Manu Himana okay, guys.
1: Ngao Kakup. We said, come for the sheet. The sheet, them come. Emmanuel.
4: Shadrach, my posan and Fumu.
1: Kunjariam Fumu and Shadrach.
4: Ah, as well as your army.
1: And be my call, and how much your color this is?
4: Eh.
1: Get a Macan.
4: Aru enkweni kwa studio lao.
1: Abonga.
4: Ngena nyamphumweni ngama ka maphosa xa drag maphosa na mrungula kwa langa kwa ni ngama yena. Ndungula kari maphosa ni ngama yena. Ite ni maphosa ni ngama yena. Ngena kwa la a barungu kamkhulu ri kuna ntoni nwa musi. A heliya ji nwa musi na mrungula nwa hlavani kwa le ni nguva yena mrungula. Gijimana runa selo kuma kumin. Ambezo ngo watu ona fakela ni kune watu ona disopeta ya na nijalza ni matama dingwa. Selo. Hey, haba akwela wangu ya kune watu ona. Ewena, rutole ka selo.
1: Muni ingi yao, unamkomba tutu kulai ninga nene. Mgondisi, umdana mitapeka usuke, titabo.
4: Hey. Ngoa kashiku masinge na Anton masinge na mrungula robao masinge na mrungula kijima na Amerika wa muzi kwa la baraka sentula na mboa wa muzi na mrungula azaria mianga na miungula na muzeji nchala mea na mrungula kijima kayankuza Anton siucha na Solomao siucha na mzei na mrungula nthamba na juweki nthamba na mrungula njua prati mbwensi miangu mamba na selina maposa na mrungula. Kijima kwa mtela, kwa mtela, nkwawa na warungula, Rafael mapoteka kwa jana warungula, kwa lomkamala. Rafael wadi, dropen, na mrungula.

0: كلهم كامل نتقدر كاشي وطوان لمن أبرونقول إنقوا وغمتي تشاو تشاو
1: تشاو تشاو هبونجي لمكوما كاتيك
0: كاتيك أنا وانا
1: باي باي
2: ini mwengi sete keno ingembani uji hitumete hinamu ya mukera
1: ima mukere
2: disi uji mwengi sete watumelo uye tata
3: antuna jini uye anto kwa diwa temisi kato wa mna nda wami nasimau nchitezi mapangu
2: otona
3: uka nina mdungu lela nene mami jilta kakwa mkama na vya chitaka mani kawe kani magumete Ngulela ni wana wako wote Tawani, Magaselani, Elizani, Reginani, Luciani, wote wote kanisi mtu na wadu ngulela. Kanimamu.
2: Kwa toa na mwani himongi ilo ingisetio nene?
3: Nagunga na umkukati uwe njitambula di nene nyansi.
2: Himongi ilo, chao chao.
1: Ati ni mwingi sida tukeno mfukati, Dishit.
4: Dishide, Dishide.
1: Imanu wae mana dihai?
4: Imanu wae mana dihai? Mana dihote.
1: Ditiena?
4: Martin Zakarishu huu.
1: Tata Martin, ngera makati?
4: Abela tatu. Wakata ndungula nsikati ni wanana wotelele ni wama dala wami ina zakaria jipuanya ni shuhu yaa
1: nita
4: kumbele na ndungula ngutu konteyo mwote watu mwa radu msambiki na ndungula radu nyambale kanimamu
1: habonga mkwamu bye bye Sandra ngombi mose ya kata ukama. Uni mwingi siwa guita umu amukela no. Hivala.
2: Aho hino mwe amukela. Dishwiti mwingi siti.
4: Dishwiti na minga kubonga. Ya chiti chicha hombi cha radio Msambiki nyambana.
2: Hibongi ile. Hibula ni mani?
4: Ubawata ni Albert Mazivele. Achishamula di hachi sikuini za vala.
2: Nchaiwa hombeni wa kisukuini. Oja ntata Mazivele?
4: Kure. Epa, nintuo minguutu, no ninga kutaka mezi mkua ni chupa radu Msambiki chiningiti sana ni sheshae kukumbisa kukula kahombe ngutu.
2: Kibungile, kocha ni kisiku?
4: Ehi, kisiku peho, na tembata unkama mashiku tenongu makayamati. Devi tei nyambani chuko kutuzivi, sidadi nyambani. Peho basi.
2: Niko na kati tila mahumati devi chaichai nko na kuyanzwa kunyana. Madungula maya kamani?
4: Madungula ni kata kuningela ka yotu familia Masivele. Chaumbidi ni chiningela ka vote ve landisele vamina iku vasigiduri. Nichi ninga kubonga kudungula ka hombe guvernu du distritu Gzapale kuyona ini mahagonji wa Alberto Masivele wanduma. Nichi dingula sikatu wa mina ikuene ya nipasarela kwa jini tsirisela timiza buli. Ngamu ya mina yote kanisi usinya wa sinyiwa mina wote kanisi usia. Nina uko neho Sandra Masango uku isapota sadahombi da mina. Nisisi wote ba valukuturi vara dumisafiki nyambani kukukela kawa Bernardo Salomao tatora asi wote. That are mean to kind of see what's the criminal to come in.
2: Gutana Hibongi let Tamazivele, he could have a lingi say to Neno Gumaku Neneca de Vic, sing any quatitim bilanyans.
4: Nibongi, a convint, Yelena Lansara, Jum Sambik in Yamban, Jabs and Fish, what to get a la Jagost.
2: Inata hit a sing at him bill, and not an itio demir. It has sing himself.
4: Nibongi,
2: ciao ciao.
4: Tchau,
2: tchau. Te admiro ir pedir convite em dia.
1: É a misava.
2: É assim que eu tinha 26.
1: Ah, quando a de Gua, Renato Zula, é a Chachula.
2: É a Chachula, Renato.
1: Quando
2: a de admiro. Em cama seu, tudo milha. Colega Casco, Ringambi, Mobatum Sani, Colete, Manaco, Nocotila, Michini, Rinamana, Marrocos, Santana Nacional.
1: Uomba u ditsansile seko na hoina vachigameta msuhichi mabulo ni mahungu inyambani ni Gaza. Mana wea divikita kunguwa sishanu. Seko na hoku satisa keno Gaza chudumiri nyantumbu kumweko ni Manuel Antonio.
2: Akeno inyambani kusatisa Sandra Masango ni Marcos Pedro.
1: Mangwali mijuhi posi la sura ni Rala.
2: Ndaye mani wa cruzamento na imana.
1: E na fawe uto vadi kukiri.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, bye bye. Muito bem, que eu vou ter que falar com o Hashi. Vai te tumsana ni, vai tumsana com o Tinia Inyamban, e Tini Sandra Masango, e vai te pulisana, hawa com o Kelam Kamaza Sete Horas, e Man Mahungu, se kungwa hina lula msela kuwa hina manu mahungu kama wazo ito arash ngutu msani michina internasyonalu kala mtsinza maputo.
5: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitimbisu cha utomi. Tifikel kabalo ati AZZ yowu ya lela kungwaiko ni kolera.
6: Ubasisa manzani ngutsanisa utomi unene. Ndambi siyiphindile kamita ubasisi ahihi. Saba manzani ngumati ni sepu, loku uchila kuja, loku uchiwa ngunsokoni, nilo kudingole tete nzangwa. Tivikele, awini moya wawena kama Lwati.
5: Mati ubasa, ngutu mpiyo.
1: Itulakuya zoitwa arashukubahina mana mahungu kutumisani michilante ya nasionalu kala mtsinza maputo.

Muito na rede aquela watfi gameta msikatiela na kono hash ngumile shop hich na uyani chichop mangwana ngum kama 355 minutos hich hasatisa hich wa ukana kwa nafunya kedwa kono mnenge kusoti ti ti ti kutuma mabombe mazenge kutuma kabuyani kashweni inaona ndi mwenditsiko ini temba to Kennedy viki di gumili dina gume ngu hakula weka konkona na nao muku kona mwingisi hetisa ngu hakula weka konkona di viki di ato sitansi mili ngu tinzi ilati kutatine kusatsa chodo miri nyantumu bye bye.

Eleka 20 horas jilatekela 15 minutos jilongoloka ni wunanga joko ambana ambana sike ali dropen la baira la nga kuma Julia Duarte luka kumoyo wangu nkarilo utata na iku hivu yela nyana kachongo itayima shifunza nkule nyambani kuma Kamal Jiva luka kutuyo.

0: kwenze lo madala kuseka lwa kumla nchuma munyika kombela rwa shinene nga phela majele thaiva ku majele.
1: Ele ka 21 horas de tlatekela 50 e kasi le vula 20 horas de tlatekela 52 minutos e kongo makanzimbia 21 horas nkare ngata kuma maongo interesano na antena nacional ba pangala teke beshi dumingwa ndoka go dlawa nini mwana mamani kasi shoshi ramba iza 5 lokwata konkata.

0: leswi nge a Spanya kutani ku a Belgica a nga swi lavi a ku sala ndzhaku hi la ku ya phimbeni kasi wa kumana na France ka leswi ha hi lomu ka primera parte 41 minutes wa hi kokama
1: wa li konkama lana Sof Stadium na ku velo nkama oh ya zama ku a ku kumanyana manyawu lana Belgica kutsongo lana a ni kusuhi ni ku hamba maxigada ya nghozi swinene Belgica yi khume manyawu a yi tivi leswaku ka nkambelo wa masigulu lawa kumbe timinete ta ugamo a nga tshuka hamba ximexo swi nga endleka babela babela va Belgica a loko swi teta Armindo swi tolovela ku vani atenção Bélgica ya sindzisa lana a sehliwini no Bélgica xikatiso
0: vosa ku tirhisa Adam
1: ay ay ay Espanha Espanha ya ku tirhisa Adam va cinca bola na mbua Pepo ali a khomiwile lana nuna ayo khoma a ximolowana xanuna wa Belgica loko a nga ximolowana n'wana bava a sakeni bas bili xikatiso vabele va Belgica ni vona lana kamisola numero 6 e tava mani a tava Nicolas nada a hi Nicolas loyi i Maxim de Cooper de Cooper a ni bola va tamba cruzamento a nga golo la Belgica leti hiko la hele kwa laya va tlhe va ya lana vabele va Belgica ku nge va tsumbele xihundla va tlhelisa bola tlhelweni lexinene hi lomu loku tumbulukeke kona bola a golo la Belgica va tisan Belgica ya zama ku tlhela aka mikampu ya vukamba va ha tlhele lana va hamba macruzamento ya ku xonga mapasi a chovuini nuna wa Belgica kutani a tava xikatiso na xilumba ya Belgica ba bixikatiso babele ba Belgica ya sindzisa Espanha kambe mbuampe pali xikatiso na xilumba ya Espanha

0: kuna swin'wana kusalela wa va ku wena bana kalso kambe mpelampela tibelelo kalso khotlo ku va kempela u rivala hambi hi nkama wa ku va u nghena kaya
1: ewe i nkarhi wa ku

impela mpela tsentse bikwe bulana ke na pangala tena swingwe ni mokisetwa ra team sabing ni kona ke na siala na tsatsi ukula kwa ke mpela o ti tlangalana na upimele ku sala ku nga pimele sita karata ngopfu swinene ikwela ka vhiki ina kambe kula ku ngala kwela ka vhiki na rumuka leswaku kwa ke mpela kuna inwana mitiri u fanele ku va wilandza so nakona swi fanele ku va ulondzo vuta ku hela ka vhiki na u ti tshamelana ni ncangu wa wena

0: ina mihambo leyi yi hundzulusiwaku khakula ka Stewart Sukuma kwa mihambo amihambo ya nandziha mihambo leyi va yi hundzulusa yi maha asumu amifirinya va yi hundzulusa yi maha tibulu makunu hi ta vi hi bula ni mun'we murimi loyi a bindzulaku a michumu leyi na yi hundzula yi ve yin'wana michumu na ta sangulaku hi vitugakwe
1: hi mina Zainal Musa
2: mina Zainal Musa hiko kumalhaxa ngamu nyamuntlha ni leswi swa switanitani swona ku laha mina n'winyi ndzile i trigo a matihlo mina ma wona trigo a mabiskoti lawa tibolo leti loko ndzi wutisele va ti e-e a hi trigo hi nga hi bulela swi mahisa ku yini u swi hundzulisa ku yini hi wa hi materi ya prima
1: a materi ya prima ndzi ma tivisa ku purasita maha mabiskoti lawa ndzi tirhisa mihambu ni ni mifirinya
2: ni nga hi tlhamusela processa ya kona
1: for example loko ku laha ka ntsumbula ku ni leyi ndzi mahaku hi rigema na ndzi swi kandziyele ku ni leyi ndzi mahaku hi farinya liya hi rali ya kona na ndzi chindili maha ya finu
2: u gama u mahisa ku yini wa patsa ni trigo u mahisa ku yini hi nga hi tlhamusela process ya ko za leyi ta kuma a bolo hi huma a biskoti mali
1: laha ka rigema a ndzi patseli ni trigo ndzo patsa matandza ndzo chema ntega ndzi chela a royal ni.

0: ndi chela a zwi poni zwimbiri leswi a zwa sopa zwa ulombe dzibateri leswi a ti poka ku na ndzi bateriyele endhawu lomuya ka leswa ka kopu ya amido thank you ndzi chela a makopu ma a kopu ni metati ya amido ndzi chela kopu yin'we ya trigo ndhawu ndzi byi na ndzi nga se chela lomu ya ka maliya ndzi nga bateri lwa ntsandza ni nga bateri thing ndzi sungulaka yini hi ku yimi xitura rudulado ndhawu ndzi yi kuwari ku sempre byi kumeka ni va yi nga kumeki ni swibolinyana lomu ya ni mabuhu ndhawu ndzi teka xani ndzi chela maxi thinki ndzi ya dixena ri kutsongokutsongo nompo ndzi tsekela ku ndzi ya hi ku chulula ndzi ya dixena ri kutsongokutsongo ate a ni chika ku chela thinki ndzi chela royal pra ndzi ta kota ku yindzi mantera a ku a masa xa mabona ndzi chela kutsongokutsongo a tiri ku liyani kutsongokutsongo a tiri ku liyani pront
1: ugama u teka swi ya ka foro
0: ndzi gama ndzi formarela ndzi formarela a ndzi a loko hi bolo ndzi chela lomu ka forma ndzi ya peta ka foro ya ku nga na hi silbempe limeni xi ma 45 minutes a 50
1: bolo mainformasion nutritive ya kona hi wahi ma fana ni laha ya bolo ya tirego hi tolovele ku ka swi mahisa ku yini
0: a ma fani a bolo ya mitsumbula hi mach nutritive ki bolet
1: hi mach nutritive ku pala leya tirego hi swona loko hi hundza laho hi vona va le a sumule ndzi vona ku laha njhanja mihambo mu yi mahisa ku yini
0: a mihambo yi ni dua xiresete a mihambo ku ni leya ku munhu wa o vandle mihambo leyi a gama a yi gaya sina yi nga a raxipari na yi nga e-e na nga sungulanga hi ku vilisa xa ku ni leyi ya ku hi maha hi ku sungula hi ku hi vandla hi vilisa hi gama xa hi batera mihambo liyani hi chela masumu ya laranja lomuyani pra entao hi chela a sumu ya laranja liya epra ku nga zwali a chikheli cyaca
1: ma chela sikile
0: lahaya xa hi dependera hi makliyenti hi hamba maduwa xikwalidadi xiku ni leyi ya chikela chela sikiri ni leyi ka hi nga cheli sikiri hambi u nga cheli sikiri yona yini sabori ya
1: vonahambiutsombelaka
0: hambi hi mabixikoti ya kona lomu ka loko hi mabixikoti ya ku hambiwa hi mihambo a ha cheli sikiri so loko a yi nkombendela munhu wa kombela puya magosto ma different
1: a ku nandziha ka yona a sumu leyi ya nyika a manyoro lomu ka miri a ma-nutrient
0: ya nyika ma-nutrient si yi ma nutritive ku a se i minchumu ya ku a hina ma-product xikimi kuxa minchumu yani prosi yi nga ma-nutritive i product leyi hi produziriko lomu masin'wini hi nga ma xiteka hi masin'wini hi ta swi hundzuluxa swi maha bya ku higala
1: exactamentleswi nga tolovisa swona u cica magela
0: hi swona magela manene xa hi wo lawa xa a vanana laha xa wo
1: hava
0: va suki
1: asumu leyi hambi loyi a nga le xipitala jele ku wana
0: yi mach bond hipo xipa leyi a nga le xipitala kuma hi chelisikiri yi mach nutritive yini ndamu
2: murimi wa jangamu u tile ku ta hi gundzisa u tlharileki ka ku hundzula a mitsumbula ku nga mifirinya byin'we ni mihambo kasi ya mahatibolo kasi bya mahatisumu makunu lawa magela manene hi fanele ku nga hi malondzota ka siku gin'we ni gin'wani a longoloko lowu wa ta magela manene wu vi mangeni ka mina a ri mindu masengo swin'we na Tomas Valoyi salani
3: salani ke Armindo Masinga ina minute na 55 minutos kasi itava kampala i poko pela na kupangala te vunanga mungset na kona kungarkal itava i kunyika nakona otisa kushundla xa madrelop siku na ntimani kusukela a yimisori provincial ya kamaputsu itava ke i simamani vunanga Julun Tamel na

0: kunaga kerr bako Thomas Chauke na umaurej na 30 minutes mukseti kuramba kwa wingsa shundla sha materela ya usiku na David Ntiman kusikala ai misor provincial ya Kamaputsu wingseti linenem
1: iku gaga ikhela fika ka siku rin'wana la na vela kuva itisa shundla sha materela usiku hikusa vhiki rin'wana na rin'wana kola ka ntirhisano wa switichana ri ka swona swa le dzongeni ka tiko emisori provincial ni Maputo gazana nyimbani kumeka na hi ku tisela xihundla xa ku tirha no siku nkongometini wa ku va hi kucetela van'wana kumbe hi va nyika nhlana lava va tirhaka no siku ni lava van'wana va kalaka va nga tinyimiseli kumbexana ku tinyiketela ku va va nga tirha navusiku hikuva va vula leswaku ku tirha navusiku a swi na byalanga kusa vusiku byi yentse loyi a ku etlela xileswo hina hi ni murhambi wa hina loyi hi fanele ku va hi bula na yena ka nkarhi lowu loyi se a nga ni malembe ya ku hlawa na a tirha navusiku hi nga ka hi nga mvuli vito a ta ti vula yexe kusa hi na nhlolo hi ya ku hezela ri pelile hi bula na mani
2: Repelil, mivulavula na Mateus Jeremias Mkumbuza.
1: Mateus Jeremias Mkumbuza, ya kuvona la masiku hinkwawo loko hi hundza hi ku vona ku hi yingilingili nkarhi wun'wana hi ku vona na wu nghena nkarhi wun'wana loko hi hundza nimixo hi ku vona na wu huma ntirho lowu wa vusiku lowu masiku se wu sungulile swona.
2: Hayi masiku ni swi sungunile a ni swi sungulelangi la Mosambiki ni swi sungulele aSwazi ntirho lowu wa ku tirha ni usiku laha ni nga tirha ko a ni tirha ka pulasi la Mulungu a pulasi lelo va byale swihlahla
1: a swihlahla ncwini
2: a misinya a misinya ya makotapeni leswi va ngo hi
1: maperabakati
2: ya maperabakati maperabakata ku ni vanhu va swi yivetelaka leswiyani va swi xavisele ku swi na ni mali loko swi na ni mali ti nyiki swigadiwa leswiya a Mulungu a ta tshovela a kumeka na hina na ni mali so ku leswiya swi la ku gadiwa swi nga yiviwi usiku hinkwalo nga yitleli na ugada leswi na mikarhi mi cincana ni hlekani ku nghena van'wanyana
1: hi swona hi ku vona laha ka nkarhi lowu kusa swo swi vona ingaku u tirhela xikolweni laha matirhela laha ya vusiku swo yini ma ku na byalela ma karhata swi liyini
2: laha xikolweni hayi ma na byala hi ku hayi loko u tirhile usiku tinyike u tirha leswi swi gadaku laya swi pfuka nimixo a tindhuna va swi kuma na swi li kompleto swi helelile swi ve khwatsi ku chayisa nimixo loko va nghena va swi kuma na swi li bo hile
1: swona tanihileswi vulaka leswaku malembe se i manyingi na u tirha ni usiku a ka masiku ya ku sungula na u va u tirha ni usiku a wu titwisa ku yini
2: malembe ndzhaku lawa ni nga tirha usiku a ni pfukanile a ni pfukanile right ni titwa ni li kahle muzimbeni hi ku loko u tirha u tinyimisela hayi a ku vi ni problema u pfuka mundzuku ni mixo na u li kahle na u karhi u tirhe usikwini hi leswo
1: hi swona ku va u kota ku va u tirha navusiku u nga vi ni mhaka kumbexana u karhati wa vurhongo u endlisa ku yini loko muka u fika u tirha mintirho yin'wana kumbe u fika u endlisa ku yini
2: a loko ni huma nampundzu na mixo a ni tirhi ntirho wun'wanyana no fika kaya ni fika ni tihumulela hi ku ni suka ni li ni wurhongo maxi wurhongo liya hayi swa ku ni etlela ntirhweni a ni etleli ni tirha zalixa epriso loko se ni tlhasa kaya a na nkama swa ku ni ta tirha leswiyani no fika ni humula hi leswo
1: u humula siku hinkwaro kumbexana loko se u pfukile swikolo swin'wana swi khomakhomaka na u nga se na ya ntirhweni
2: ya loko se ni pfukile ni humulile a na khomakhoma swin'wanyana la kaya ni tirhatirha swin'wanyani ni za li ya chayisa nkama lowu ni pelaka wona ni tlhela ni vuyela ntirhweni futhi
1: hi swona masiku yo rhanga ku va u tirha nivusiku tanihileswi ku vonaka ni ndyangu ni nsati. Loko u lelela kaya ku ya na ntirhweni, loyi wa mamana a swi amukelisa ku yini?
2: Lwa mamani a nga na mhaka hi ku loko ni valelela wa swi tiva swa ku na minawu ni ya na pfunisa a muti la kaya ku ze na vunawu va ta etlela na vadyile. A nga na switori hambi hi yena loko a swi jula futhi a famba ya tirha na yena hi za ya vuya na mpundzu. A nga na switori ani leswo swa ku ya ta ve ni nkama swa ku ave ni urhongo nada ni na wa swi kota ku tirha ntirho lowu wa mamani wa le kaya hi leswo.
1: Se loko a ya mamatirha mu li vambirhi wena ni nkosikazi, a mu nga tshuki mphazama mu khohlwa swa ku leyi a mu le ntirhweni, se u nga wu naki ntirho wa wena lowu faneleke ku va u landza?
2: Nada hi ku mthetho wa wu tiva a nga li naswona leswaku loko hi le ntirhweni hi ta ve ni swihundla swin'wanyana swa ku hi tirha swo hi sika swa ntirho hi leswo hina hi qonda swa ntirho so swa ku hi kongome ntirho hi wu tirha ku za ku ya chayisa nkama lowu hi chayisaku hi wona hi leswo.
1: Swona kambe laha hi ntshimantshima xihundla, hikusa va kona van'wana lava va vulaka leswaku a va nge swi koti ku tirha nivusiku kusa vusiku byi endle loko etlela, se va nge swi koti ku va tirha nivusiku munhu wo karhi. Hi wahi marito lawa u nga mu nyikaka wona ya ntsatsiyo ku va a kota ku va a tirha nivusiku, a titwa na le ntirho a endla ntirho wa ku fana ni wun'wana lowu endliwaka hi van'wana nhlikani?
2: Ni nga vula swa ku vamakwavo ku la swa ku loko u qachiwile hi mulungu ku la swa ku
1: A ku qachiwa kwihi?
2: a ku qachiwa
1: Tholiwa.
2: ku tholiwa ya ku tholiwa hi mulungu tinyiki loko u tholiwile hi mulungu u tinyimixela swa ku ba u tholiwile swa vava a swi vavi tinyike u tinyiketela swa ku ba tinyiki ulwa ajandzalelo u za u hlula hayi para swa ku ajandzalelo wena u hluliwa hi lowo tinyiki ulwa wo hlula lowo ku za u humelela hi leswo.
1: Ka lava va tirhaka nivusiku, lava va pesiwaka vurhongo loko va le ntirhweni, u nga va byela swi swa ku va kota ku va tirha nivusiku va nga phazami?
2: Ni kombela swa ku va tinyiketela va nga lawuli hi urhongo a urhongo a va liteki va cukumeta le va tivekisa ka nqondo swa ku va le ntirhweni ku ze na va ta humelela ka lisiku lin'wanyani vamakwavo hi leswi ni mi byelaka swona vamakwezu ku ze mi ta kota a ku hanya hi leswo vamakwezu.
1: Hi swona ya khensa swinene ku va loko hi ta vhiki rhambile ku va hi bula u hisela xihundla lexi u nga na xona xa ku tirha nivusiku, u kote ku ti na byalisa swinene ku va hi kota ku va hi bula ka ntirhisano wa switichi leswi a nga ri ka swona swa le dzongeni ka tiko, ntirhisano wa Emissora Provincial de Maputo, Gaza na Inhambane, hi ku inkomu ka murhambu ka hina swo.
2: Inkomu ekhesile swi ve kwatsi.
1: Hi swona muyingiseti wa ku rhandzeka, lawa a ve mabulo hi veke na wona ni murhambu wa hina, lweyi a ti cheke vito, se a nge hi chavi ku vula vito ku sa a ti hlayela hi yexe leswaku yena Mateus Jeremias Mkhumbuza lweyi kunene a hi tiseleke xihundla lexi xa ku tirha nivusiku kusukela atikweni ra Vambe hi vula Eswatini, aza a ta fika lomu Msambiki, a tlhelela kaya Msambiki lomu na kona a taka a ta landza ntirho wa ku fana ku va a tirha nivusiku, lweyi a hiseleke mavonelo yakwe swa ku nghenisa ku yini ku va ntirho wa hina loyi wu landzaka nivusiku i nga wu twi na wu hi tikela swinene u kumeka na wona byala. David Ntimana a ve mululamisi wa nongoloko lowu, lani hi ku navelelaka vuyingiseti byinene bya mitirho ya landzelaka ka xitichi lexi.

A Moni, lokatwata na mtiri ya rati msibiki na 2 zora ishmo sambik Tloko maka itakuna ina nyamunta ili yi Loko, tomba irkona Na ilumba mamani Bava, waiti risa, ingafana nisa imofa Bava muna, ingafambisa mofa wa mamani munike na shuromba mamani muni kambe loko ke uone ka ona mopfa lo kumbisho shithututulishi alwe afanele kuva humesa mali ya kuyalungisisa ibava kumbi mamani kumbi ihinkwawo vambiri 8700513333 8700513333 Eka tsombelumba kuma mani muni bava wa itirisa so vulavula hi movha vulavula hi xitututu hi nga vulavula hi swin'wana swin'wanyana kambe loko swi voneka a mali ya ku alunghisisa hi humaka xikhwama xa mani hi fanele ku huma kwini ke mpela ka n'winyi wa michumu kumbe ka ka hinkwawo u kumbe ka loyi a tirhisaku ke 8700513333 hi qungele mukiseri ku va ke mpela hi bula hi lowu nkarhi wa ku va kempela hi ta va hi dyondzisana hi kombisana hi va kempela hi pfunana hi mavonela mayelani ku va ke mukiseti hi ta va hi kuma anhlulelo eka mabulo lawa hi ta kuna wona swi komba ku na mukiseti halo se bula na